0: le ato le la au. Sa unua wa wasa maana ya pita si le au tu stale fa apea. O le pili po le tu la fono le malo. O se ngai o inga matua si se. O tangata malanga ki ui na tuasi pe puka la tu tafonga ma ainga i fiti ine nai masina mua muatu. O fea ngai nei masala fonga fau lima pasene mo tu risi a mate ya se tema le asa mua mua. O loo popole te le aile asoche tangata fai malanga po le Travel Agents Association ile le aile se feuta na inga male malo o fiti e winga ile la fonga fau. Le fato a iloa ile lua mai aso tanuai. Fai mele polisili ya Julie White wa faali mai aile le mala malamo le malo o fiti ile awala o oloa fa atautu i motu risi fa vao malo. Fa'ani ni saifu malolo ina New Zealand, o le sawa ngale mua nga sengase o lo ovea pia maa latu fa'a mua mua sili, a o fa'a wapia le fa'a soso ina le ofa inga lwe nga mwale mana o nga o nga sengase ya sota itasi. Na fe ilo le fa'a tono nga lwe nga le itu malo wa itemata ya Brad Healy, ma sui o le fa'a laputonga tauti soifua New Zealand, na ua mae ani faiti onga tau sawa ngale mua tauti soifua, o lo oa mua ina le mamafa under pressure, ili fa'a le mae no shua. Pai mai hili, lo o faa fai ngarewe ngani soifu malolo ina New Zealand, tau si soifu e to oiva mol mta ngarewe ngani faa fose e po le emergency department, ma tau si mai e to se fulu, ma tau si mai e so swani e to se fulu faa. I fale mai no sio ma wai takri, e ma fai o nasi e siatu ino fuanga, lo o mana o mia ili au au nanga. O le amala ngatu ta ite ale Pasifika, i palau mo le fono tanga ta ite ale tumotu Pasifika le tau sanganei. O le ati ina ina le tumau a inga ma faa moe moe nga le tuputupuae, o le avea manisa ma taa upu taa ua le faa vae faa itulangi le Pacific Roadmap for Economic Development. O ta itai mai e tunu isfulu vanu, o le a wai faa atasi ma paa anga mo talanoanga, e lu isfulu tasi po dialogue partners ili vayasu atoa, e a mata i palau le faa iunga le vayasu nei. Na sa unua le pale mi o tonga ya lord whakafanua, o le fausi a ino le malo si tau te mao ainga, e pui pui ai te mao ainga vai vai o le Pasifika, o se mata upu la walunga lea mo ta itai o le fono i palau i le vai aso a sau. Ma le tala fai ui ta anonga, fai mai riti mo unga o saune to e fo'i i le Black Jersey. O mo unga sa ata alo ya pani ili tolta usanga taluai, o le ata alo ili tūlanga lima po le first five, ili ta alonga ali All Blacks, o le afitau yai male Lions i Johannesburg, ili taia o le Sululu. O le na ta alonga mua mua le mo le All Blacks, talu mai le ta alonga mua mua le ipo lalulangi ili luafi luis fulu tolu. Fai mai ma unga, o tolu fulu ata usanga le matua, o sa au ni nei e tatai, le au, ili ala e tatau o na taa aloai. Samo telefona o le nei aso o nuteleina rau tapua inga i inga pulai Maria Makeli tutu so i fua.
1: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

0: Your wedding day, it's more than a moment. It's a celebration of family, culture and love. At Holiday Inn Auckland Airport, we honour what matters to you. From beautiful tropical-inspired spaces to delicious island-style buffet menus, our team are here to make every detail feel just right. Let us bring your dream wedding to life, because it's your day, your way, at Holiday Inn Auckland Airport. Talk to the team on 275-1053 or online and also on socials as well. This is PMN Tonga.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
3: Maloma e la mare a ho e ki pa moe lele ai ka kai fo noa fie fie a pito ke tau kau whakataha i he mō miniti koula koe ni. Whanga mare koe ni fie fie a pito ke tau kolosia i heni ki Tokyo, Siapani. We now cross to Japan to the 54th General Assembly of the Asian Pacific Parliamentarians Union, or APPU, where there is a Tongan delegation led by the Speaker of the House, Lord Vaya. Lord Vaya, malo e la mare fie fie a pito. Pito ke tau to e whee loa ki mō a ngau whakataha i he hōwani.
4: Aro, John. Ko whamalo atu ho mā whakamāni. Ke whakatau ki whee pōtala no aki. Whikāku me mau wholau mai ko eni. Ki he APPU, peko Asia Pacific Parliament Union.
3: Whawhetai, peo ku whewheo pita polo karama, he angalere e whetuuna, ke mea mai whikau aki pia moe ngāwe ai whetuuna. Kātaku e mua, Lord Vaya, mea mai whikau aki pia moe uhinga ko mau wholawa toai me tonga eki, la vei pehe motuani na mau i Australia, i he kontineni tipa, ko ena ko mau i hena i Siapani.
4: Paro, sione, koe whataha, koe ni koe ai Asia Asia Pacific Parliamentary Union ko whakataha no ni mga fulma wha. Pea ko whakataha mai ki ai ai kato o tungo koe Pasifiki ka uma e sia. O nau tala noa rewa ki ngahi ngā au e te nau lawa o whetoko ni a ki ai. Pea ko hā mai i he ngahi whakataha koe ni koe uruaki koe tūnga koe whiliri waki o ea. Ka pehe ki he tahi lahi ange ai tsunami, pe mo lahi ange tuku ai tahi, kai uma a foki ai tūkunga o i ngahi whanua o ngā unofo i he halanga mō ngā awhi ko ia ka rim of fire.
3: Ko ia.
4: Pera i he ne pehe o whaia i e tokanga ke whahatala noa mo ki nau tō i e sia. Kai uma a foki ki mautolu koin koin mehe o tumotu, mau lawa ki mau whi ngā wea ki wā ofi ai, pe lawa re wai ki whi mai no aki, ko hahanga hi ngā ue, tuku ngā i ha whi ngā ue aki. Pea na e ohake ai ngā hi whamatala, whi kawa ki pea moe tesi koe ka atomi, si aina koe koe i tuwalu, pa na e ohake tuwalu, na uongoi, o ku kwake na whi maari e ki ai. Kai pehe foki ki he ngahi o motu e nau whahoko. E tuonga koe ni o ku liri ulahia e a, te wesia e a ngano fo, kai uma a fuke mawanga paanga ki he o tu motu. Pea u te iai pia moe manawasi, ko ono i ngā ko tu koe ni ko ai lolo. I ono mai ko ia pia mi haake loto loto, o mai ki Singapore pe tuktu whaki. O kā mahi no mai ai, o kui ai ai manawasi, ai whanki o tu motu, ko hono o hinga ko tūnga, hono whakapaanga, kai pehe fuki hono whakawaka mai, ai mawaha mūi koe ni. Aia, John, o ku mahu inga o pito whakataha koe ni, ka ki mautou, whanki motu iki, pehe fuki ke tūnga koe ia oi kaha u, i he lolo pe a moe ngahi waka. O ku nga u tauhi mai e sia, pe a ulawe mo nua i foki, ai otu mo tu he tai una waikinu sila, pe a moa se eria e uwaka lolo.
3: Mōneo pito, ai ngahi ka venga oku mea mai aki he feitu una I he Hawani. Koe ngahi ka venga mahu I ngā pito, pa koe ngahi mea kua fe ao pia moe a kakai whonua I he ngahi otu motu. Tau te fito kia ki tau tolu he Pasifiki. Pa koe wakai keo kua tokolahi o pito ka whafofonga mei he ngahi otu motu. He taluene fotu tu ai polo kalama koe ni taluene me he tahiva honongo fulu maanima. Pa koe kei a whaipe ai ngawe vaofi pia moe ngahi otu motu Pasifiki. Fe whenai ai ngahi ka venga mahu inga I he lo tonga ni ki tonga. Ko wakai ki hei koe lo lo pia mwe tawhako iau kua lawa I pei tonga e ki talu mehe tau ko osina e I ai ai honge pia na e ho haa mwe loto vei vei ua ko hi na keke lava utu ngahi mea lele pia mwe ngahi mea peheo kuanga maheni ke ka kai whonua. Ko ai nai hatoe ngahi isiu pia kwa kawe inga makehe o kua mea tua ai feitu una pia mwe toe ngai kaua mui mui folau o whakahoko atu ke whakataha whakamaman lahi koe ni.
4: Aro sian ko ko ngai foki ai ai pare mia pe mo pure anga kalkulava to koni ai fare rea ki ai I tu unha koni ko na fe mai no ak
3: ko ia
4: e I no popo I ai ai ngahi alanga a to koni ko ia ke to le re ia me pe pe foki ki ha no fa ngai fa ka ka fo o pe mo ha ngahi e fe popo ak ngai talite pe ka pe fu ka ngai tunga fa ka no mika ai ko ngai te to fa dongi ai ne lava ai falere a tala no hanga tonu ki ai
3: ko ia
4: o ku no fo pe fo ke pure anga ke ono ka vak ma fat ai fa ka ka pa na ware fa va fo no ka lava to ko ni ki ai ai falere a pe un ha mai no mai ai o ku nga we lahi a pito ki ai ai o tu motu ka tau tau te fito ke kuonga o kui o ku fia ma ki ta wa of ka ki nga ta pepe o si apani ka pe he fo ki ki nga fo no la la ka wa ya fripaini ka pe he fo ki ki nga fo no o ku to la la ya ni o na lava o to koni I fa ka u ka ka pe he fo ki na ki sa ya ni e na tu ki ki o tu mo tu pe ko I tu nga ya o ku o fai mai ai ai fo lau ka ha mahi no mai o kwai o la lerei au pito ki e kaha u, ka e umai fi mahi no aki, o waha pure a ngā, I hono ngā o e aki, a e whale e rea, pia mwe ngā e fitu taki ko ia e lawa whai hano toko ni, a pure a ngā ka e umai e whanua takta.
3: Perfect. I pia ko ua wakai ki ai I he ka ua whafofonga mei tonga ku ka ua ia Lord Maafu koe ta hafoki e ka ua me mipa whare area fo ou. Ko tui mahalo ku ka weni he tāna ki lahi ki he whatongea ai Egno Pere ka koe whafofonga whare area. Pe pe foki pia mo Aisake Valueke ka koe pare mia mā lolo ko ua wakai keo ku ka umoia I he ka ua wholaue.
4: Io koe ko ai sake fo koe pare mia maro no pa hone koe na ke fa ho ko mai pa ka na tai ka koe chartered accountant pa ko fo ko fe mai no aki au pito fe ka aki pa mo ta fa fa panga pe a ko no winga ye ko mai ai koe lava ke ne fa no wakai pa mo ho no ta la no ke anga hi mea fe ka aki pa mo ta fa ki ko ia mea mai fo ki pa mo Lord Maaf I hea no te wha koe ni koe te wha ki ai hou eiki. Pea o mai ki nau tau ke whamo whaiha ngā au e whakata. Ka umā fo ke kalake o Gloria Poreo. Ka pehe fo ki he toko ni koe he mau wholau ko Yasi Wou Kani Walo. Aia koe mau kau wholau ia pea ku toko ni mai pe pea mo e tarawhi kau koe ni I Siapani. Māngisi, suka māngisi. Au kuia e whaina maari e ke mau whi pōtala no ak. Mo oange ki ai ngai whakau kau koe ni o kuia e whakau aki. Pea mo e tūkunga koe o e sia pea ku Facebook I e Tokyo pea lawa ke toko ni mai ai. Ai e koe taha fuke ngai whatongi a koe ni o mau whai. Koe mau wāo whi pepe mo Japan. Whangai koe te hiwa ono fultupu, ono nima. Pea kai ngatai, kai hoko hoko atu. Ai ngai whatongi a koe ni. Pea wola le rei fuko I ngai kufuatu, e si apani a hono ofis I tonga, koi ngai koi tau he wā, kai ngai tapi he wā whai kanomika, kai koi tūnga koi a o hātui, e mbola o si apani, ka umā fuki a hātui koi o tonga ko te pawono pe mau inga o pitoia ke tau ki ngō wā ko ia ko ngō wā mei mua o a mai ki ahon.
3: Whawhetai e si taki ai, ai kau wholauma mei tonga eki ki Tokyo ki Siapani ko e uhi ko e a whenga i he ngahi tokoni pia moe ngahi monu e lava i nasi ai ai whonua tupou mo hou eki pia i nasi kotoa e ka kai whonua. Ko e toki manatu e hakeni ko e talu pe tau a polo kalama ko e ni he fuofo taimi kono no whakailonga mai e whiri e feitu una ki he sea ko e ni o e wharea rea uwhewhe nai ho ngoi ka paute ki i reflect pehe ka mata anga talo ni hofononga mai ki he alotonga ni pe mo fatongia o e xea o e fareare o tonga gua la marele le pe feitu na ki anga tu unga. I'm sure at the same time it's lots of learning as well in this new position, eh, Lord Vaya.
4: Maro e si ani ko e mahina e ono koe ni ko hokoe ko e sea fareare o tonga wai mea e ua ko wako hen ulua ki o koe ke aha whainga Māori e ke te tukuang he se a ai ngā ue. Ko hono ui ngā o ku tawhi ai ngā ue i a mei he se a ki lalo. Ki he pare mia pia mo e kapne ti ka uma afo ke kau whafofo ngā. Pia i hene pehe e whatongi a ia o se a ki ne wakai ki he pōkalama ai whalerea ka uma afo ki ai whatongi a pare mia pa mo mo no pure anga ka uma nga fi ma ai ka me mi pa fi ka mo na nga va nga
3: ko ya
4: o ku ke ha bi to in me time na u i he la kanga ai ko e minista o nga i potunga we ko te ha u ki he ni o tangu to ai o la ya no nga fa to mia pe ko e me a te pu he ni ki te lava o fa fo fo to time ki nga we ka e tai te tau tau te tola o Māori e moto sino, ke ne lama whakahoko lerei e ngai whatongia, koe ki ngāta pia i whare tau te hoko whoki toa. Pea i hene pehe i o mō in Lahiane. Lahiane ku lautohi, Lahiane ku hanga o toi whekumi, pe Lahiane ku tangutu i e te pire o wakai ngā o whakaaho i o mō Lahiane. Ka ku hanga i ko lau, o kui kai koe whatongia, ko ano ngahi, ngai ngā au ke pare mea ka umā pureanga, ka umā whoki, ka umē mi pā. E sione, nei ai whoki tāra no Māori e, nei hoko i Britānia. Taimi nei whihu i ai, he so ti a Oliver Cromwell ke sea o whale rea o Britānia. Tāra mai e ka kai ko ena, o kunau te o lau i kovi hola ka kai ke he. Me kai ke rea sea Britānia. E ke atu koe e Oliver Cromwell ki ai. Ha, koe tiki rea ai. Pe koe rea koe koe ai a sea o tari atu. O kou tari pe a uia ki he whale rea. O ikai ke utu e tari a uia ki he taha ke he. Pe koe he o pe ui. O whato ngia o kuia ki he kau me mipa. Pe a mo e whomua koe hono tauki. Ai pure anga pe a mo hono malui ai tūnga koe o e ngongo e whanua, ka umā whoki ai tūkunga o e ngongo lerei, o e whanua ki he ka ngā ue, ka umā whoki a tua pureanga.
3: Whawhetai mālo e maukoloa, Lord Vaya, ka koe eiksea o e wharearea. Ko e ki whamāpō pōpē, ko e hanai e toenga o e polokalama, o kumou teuteu atu ai e toenga e taimi o kumou i Tokyo ai.
4: Koe e sione, pete ulawa ki ki hawa tai pe heni, na mau i Aseheri a Fok, ki
3: mopa
4: mau toki wholau mai ki heni, pe na e whai ai, ai whakata mai i he sea o wharerea koe ia o Aseheri a. Ka onopo Milton Dick, ka e pehe Fok ki he senatoa, ko President Honorable Sue Lyons, Nē nei hanga whakaitā mai ke waroto tangutu mō ki naua i lolotonga ai whemia ki koia ai wharerea o Aseria. Ko e me whakaistoria ia. Ko e wholau koia, e nei mea ia Lord Vehala, ka umā hongo whakofonga koia ka pirieri i Landmark, ka e pehe whoki kia e sakwelātū. Nā e whakahoko e whatungia koe ni pe a koe fofua lawaini, ha me mi pa oi whare rea, pe mo se a o fai o kau ki he whimea aki. E, o se ni tau te a uonga fuma a nima. Ko e, o kai ke u koupehe ko monu ia pe. Ka kou whawhita i mu whamalo ke o tua.
5: Oh, yeah.
4: Ka e uma a e hou eiki mi e mipa. E whare rea ka e pehe fuka hou eiki. Sea, o e whare rea na nau mua ki ngā we. Pai koe o laine ngā o le rei ai whanua. Ko la wai o whakahoko e ni. O whamanaitu a whikifokia e tau angiau. O e lotu i tonga,
5: kai
4: umaa e tau, te au ni manoa o i koni stutone toi. Peko nohi ngai anai whaia a seria, ai whakaafe koe ni, ke maukau atu, ke whemea ake o e whare, ke whamanatu ia, ngahi mea ko hoko i tonga, peo tu whaholo, peo kei tau ki ai, tau atai na, o tonga ka umaa foki, ai koloa, nai whaki mehe o tua.
5: Yeah.
3: Fetai fa fefia e vakai atu i he mitia fa sosia re me feitu una a i he farerea o Australia pa ko e fai longa lele ia ki he ai va ko ni ai ngo puli anga pe fa fetai malo mo e si ia maukoloa a fa o si pe ka ta ki pe ko wa vakai pe ho taimi a fefe nai e tu ko ni e to nga taimi mo ia i he nai i he fa ta hala i si pa ni ka ta ko
4: e ko ko tu ko ni mo lere he taimi ne mo report fa fonua pe fra o si o si pe fai ho no ki fa le re a bom bom fa fi me a ki ki ai pe ma uto ki tu wan re va e fo no a ke na fo ki e si o ne o fe un mo ho wa ta ha me o galani ki Tokyo pe a ko e fo no ma ma o ia
5: a pito
4: e fo no ma ko ni pa a tu nga e o mai me mo tu o pa o ke ka ki te fa ha fe ko ta ho nga to no pe ki Tokyo pe ga mo u ke pe ma ro fai fatongia pe foki.
5: Fafita.
4: Pe hea e tūngua koe ni, o ku ko bongbong te mau falerei pe ai pukalama mo fasio ko fe, fonua tene hoko atunga ingari ko palau. Tene host e fataha tau fo ou.
5: Kuya.
4: Pe a falerei mo pukalama, ka umaa foki ai ngahi fatongia na o haki taltaha fonua, o mea koe na kake nau fie maarie, ki ai o hangai koe tesi atomi, na fai si aina ki tuwalo. Ngahi mea koe ni e whakalerei pe whaosha pongpong pe maunto ki takaha whokirewa ki hono whanua.
3: Whamalo lahi atu pe a malo moe maukoloa au inase e kakai whanua i he hoani ko hiko i a whatongia mahu inga e feitu una i hono whakafofunga i a tonga mo hono ave e ngahi kawe inga mahu inga ka ki tau tolu i he ngahi whanua polintia ka koe a angai mo ui a i he a lorotonga ni ko whamalo atu i he angalere e feitu una ke mea mai i he hoani pe a o atu ai ai ofa a pe muetala na monu a pe ofa ke whaitapu e kina pe he otua ai toi ngai taimio mo uhenai i tua puli anga ofa lahi atu moe lotu malo aupito aupito
4: malo bicho no pul ovato
3: o fala hia tu malo pito mau fenga mari
1: you're now listening to PMN Tonga.

0: tau kuata pia hoko ai fitu, te tau wakai he ki a e mosi koloto, ke o mai haki i ongongo, me he tawhaaki ko ia o ko iai. E mosi, maloe tau maa o ai fia fini.
1: Io maro apito renta, pokore pege hu whanga kuatapu, kai atage hu pahoko atua ki ongongo pia haki mo e pahinga aue, ko e whetuu ha kristu tuku ai kautonga. Me hira piako Palmerston North High School, me Palmerston North. Oe, ne fuaki hira piako a skola sipe u a kapulu, moe ako. Ma haongo tamai ki tonga, na mau mai me korisko dupo me i tonga i sanuari i wano wa tolo. Na mau ia e siho, siho katame lang lang i mufari ata, fina. Ne lava lele e na ako, i ti sema wano wanima, e aku na kei hoko ad pe na ka puluma nga ue o wakai. Mo wakai na lala o whenga maari e ki ona ka ui Palmerston North. E tok whakai kiki atu e ka au ke ola moe manu na e mau whenga maari ae o tangatan me i he tau e whana na i he poisa ai ai. E toi se mau mai whoki a piako Palmerston North poisa ai a skola si pe ua ke whoaki maanga te mai tonga for all. O kamata ia i sanuari o tauni. Ka ne mao ia e mo se se foka, ka mo bala uina si hoi. Ka ngō tamaiki koa ni na na paina pe he timi na kapteni ai klinisi tau whaahau, timi i toroa. Ka koe ngō tamani fok na e whiri mai nao me iai, pe a iai whama aro lahi geni. Kia hinga na hara uwhia mo nau kau ngā oe me i toroa. I he tari lereia e whaetangi ne. Whahau i ana toru, ke komi mai ha angota maiki, o ku akapu lerei, pe a mo tokanga huke ha ko. Pa koe pāre ia koe ngāwe lerei, koe scholarship, na fuake a pe a ko. Koe ngai monu koe ni, koe o tāe tai taha ke fuake ke he u. Pa pe a ko, ka whaenga maari e whengawe aki mo e poisai, Koe ngā koe nāu whaamu ke toi whakarakarangi nāu Phase 15. Ke lawa nā whea au au i mga Phase 15 i koe i Nusani. He u kaore rea ia ke tuwaki a te apiako ke toi toko lahi e kau lesesita mai ke apiako ke mana koa. He u guai pārane rea apiako ma uai. Koe ane whai hoke ke tūtaki ki tonga ki ngai skoa sip koe ni. Pai te tūtaki ki he ki a tere, te he whoki tonga hai, pia mo tō loa. Pia neo si haramai me a tere o ku ia nau programa na skola sipa na tō rea mo si a pan. Pia koe tonga hai pe, na kai ke lava ha tūtaki mai mi tonga hai. Pia koe mo nui e na mau e tō loa, koe ngā koe ngā koe lei koe ni hingana hau fia mo nau kāo ngā koe. O tai le lei e ngai fia mau. Me ia api a kōgi ngai tohi o ngongo le rei mo e. Pako skola si bua ni o ku mea kā tōu to tōng pe api a kō. E ko whaitao e whā, pe nima, e nau i api a kō ai o to tōngi kā tō pe koristu tuku kona api a kō. Ko ia ko e ngai whanga maari e ni o ku whato ngai, pana whai e kōre ke whahapota anō mo kau tangata o pāmasto nōhu. Pe eki a Sia nō tika koroto, ke le tupou, paro vei kos. Pe e poke a te ora whakahau, pe a mohana hoa. Pe ko haa whonga e lava ke whahawhi ngāwe aki ai. Pe a moe pois hai, ke toi whakalahi mai ngai whanga maari e koe ni ke ngai skola sipi. Ma e whanau tonga, ke nau mao haa whanga maari e ke nau hawako mo aka pūru heilo na mao haa nau kahau lelei. Ko ia, koe huinga lahi ai ki whenga at koe ni, ke whaha pota anoa mo e kakai, mo e kau tūki mua ana i Palmerstoni, ke whua tū hako ristu tūtu. Ristu tūku tonga, ai pois ai, i Palmerstoni. Ka tailere ia, e kau tama koe ni, pa koe whinga ia e, ai, kūmai koni koni ki he leti o, ke whaha ngongo, whikau aki pia mo e ngā weni, pia kupoupou lahi mai ki ai a li Sami Mas, whua wogene o Sami Mas, pia mo fina ma ko ka u ka u ka u uratanga ta family na nofoi na i Palmerston North he fidu mo fu tupu ta koe whana uen ku nga ora lahi o hoko atu ngā ue. O ku ngā ue pea ni whemi he poisai, pea moe o ngani lau mape. O ngani lau mape ko koe istu tukuia o Palmerston North poisai, na e koe fufua o pereki a tonga, na e kume a pea ko o mawhainga maari e toku fufu. Nā u pōpō mai ki he koe tū whakau kau, koe ai e koe ki pui pui tua pe ia ki he ngā ue o kuwhai, koe whakaa mūia, ke whai hawhi ngā ue ak whakataha pe a moe community tonga i Palmerstoni, ke whua tō uha Kristu tuku ai poisai, heilo nā toi lava ke whaha, ke sio mai ai Kristu tuku ai poisai o kuwhai hawhi ngā ue ak, heilo nā toi o mai ke toi lahi ai scholarship ke fata ko to da ni fata to fata fa a ko fa mo ye ke hoko ko fata o ai scholarship ko ni pa fa fe ko ni e ko hoko di to kai nga pa ma stoni pe vo ki a ta kai o ke mana wa tu ke mo te te mai ko fa e fo tu to ki a ma fe nga pa nga mo ngai mo fe lo ke be mo e ka ko ristu tu ku e u fa e ta no a ku i lo to la ya pito e ai te mai tonga nai hu ke kore ki he poisai. Ka kuna u mao whainga maari e lahi apito i he ngai maa e ke he oe. Ai mo ui, ko e taha pene whangai whainga maari o whaiha whainga kai he ilo na lawe mo nuai a tau whanau mi tonga ke he kaha u. Ko ea ke kore at pe ia, e linta maa o apito mao whainga maari e, ka e whahokat pe ki he kai ngā ka pau e kuiaha ke ngai koristu tu ko dobe i e Manawatu. Mo e ngai kulupu ko dobe, kulupu ngā ui ko dobe mo te teu, ia e ngai fotutu, ka e toki lipo te atu ia e ka au, e whai ha se tonga nak ma popo, e whenga ngā ui ko ni. Ia whi e mau ma whetu taki mai, mo whetu taki mai pege te au, ko te whika telefoni, ko e no ua ta, no ua whitu, ni ma whitu ta no ahiwa, pe ko li whaimi, pe mo ngani lau mape, Pau toko anu lahi mai kia i pia mō pia mō whakahau. Mō adiro la whakahau mō karaki. I ki e ngāwe kwa ni he kuu. Pōra tau e ngāwe a tiora mō na hoa mō kaina ki whanau na i koristu tuku. Na nā hu kā doa begi e poe sai. Pia kuu ia e whaingama ari whakapuru e whanau. Pau nau toko anu lahi ki he ongotama skolasipi. Eu kai ki ongo ngō bēi rinta, mālo e mau whainga maari, tō whātu.
0: Wha mālo lai atu kia te koe e Mosikoloto, ai o mai ongo ngō lele i koia, mei he Palmerston North Boys High School, o Tonga Old Boys, ke me atu kia i ho tau kāinga, ngai whainga maari e, o ku tai maari e ai e tau whānau tonga, koe uhi, koe ngāwe, koe umofa hoko, ka tau toki i Talanoa anai i e polokalama whela fōaki sipoti, mālo.
1: Ia, mālo.
0: Toi mini te fitu pea hoko ai fitu, tau wakai mua he ki he hape o e tainamu apaya, pea tau toki foki mai.

0: PMN Tonga.
1: Mō lola tonga mea mei whakeni kei tau polo kalama PMN Tonga. Mei he le te o ni mā tolu taha pi ai, mei loto manukau. Whatawangi pio kongo le lei atu ai ngāhi polo kalama ko ia ko te nae o atu ane ho ata o a umai ai kei fiafini. Ko au linta o tolo se pasi o kwhaho a pe a kore pe ke u hufanga atu ai pe i he tala whatapu nai kamata aki e chon pulu ai ngā ue oi ahoni kai ata mo oku ke u hoko atu ai tau whatongia me he tau polo kalama tau tau whi ao toki mā vai i hoko ko ia ai hongo fulu mā wā. Tau wakai mua ki e tau ngai polo kalama ko te teu ki e whiawhini. Hili pē ni ko e polo kalama ko ia tau lua. Ai a ko e whingawe a kia ai si aola. Kau maa foki ai kau taha ai kau whai ako tonga ko ia i okalanini. Pe koe ata. Whahoko atia e alisi ta tafu ka maa foki a osa ya si kupu. Na e whakahoko foki e polo kalamani ki mu aia i he kamata ko ia wike lea whātonga. Pea koe ni o te kia i ke mau maarie ai ngā ue ai polo kalamani tau lua whingawe aki ai ongo ngā ue anga koe ni si ao la pea moe ata kai kaumai a alisi ta tafu e whafini. Pei foki ki a osa ya si kupu ke whakahoko atu ai polo kalama ko ia. Whidu tau noa koe polo kalama langi kakao ia. Polo kalama koe ni o ko atu whakawike ua ia ma ai tau tupu whakahoko atu ia e talasiti ko ia ai tau tupu tonga. Whakahoko atu polo kalama o e fiafini e whaifikau ikirifi pope ka maa foki a whaifikau hausia i moana tau fui. Whakate whito ai potala noa o e fiafini i e ngai tō koni o kumalawa ke whakahoko e whaifikau hausia i moana pia moe nau potu ngā we ki he e tau whanau ko ia o ku palo palema i api pe koe whanau o ku nau mau mau i ai lao. Hoko ai walu, te tau kolosia i ki he kauwai waikato ki a whaifikau paula moala ke whakahoko mai ai talatala noa whikau aki pia moe timi o tāwalo ko ia a tonga o kwa manaki ke nau wholau mai ki Nusilani i he mahina katoa. Koe hoko ia ai walu. Hawhe ko ia ai hiwa e kau mai ai a Molavia Pulupuna me he apiako ko ia o Tahuhu Primary School. Kau maa fokia Olivia Latu me Finlay St. Park. Whekau aki eni pe amoe whiau hilea o whakahoko whakatau i he kalasi nima oa o ke kalasi walo. Na e whakahoko ai ni mamu e ono i he wike lea whakatonga ai koe wiko osia pia tok whakahoko ai fitu moe walo i he ahon a ane a whikataki. E kau mai ongo whaiako koe ni ke o mai haki ongo ongo whikau aki pia moe polo kalama ko ia na e whakahoko. Hoko ko ia ai hiwa. Ko e polo kalama ia e ko listutuku tupo high school pe amo whaifekau moi moi ka whanonga. Hawhe ai hongo fulu, te tau wakai ai ki he mala e ko ia oe politikale pe amo mafua ai lulutai. Neongo e tau whetonga a ngā ki ke ngā mea ke kehe, ka oku whie mao peke ai pe mo tau ki wakai atu ki he ngai mea oku hoko iho tau a takai. Tata te whito ki he mala e wha politika re. Lahe ngai mea i oku nehanga o isi ai anga e tau nofo pe a mo nehanga o purei ai anga ko ia e tau nofo i he fonuane. Hoko ko ia e ongo fulu ko polo kalama ia a whelafo aki ai ako atu ia i he po pule lulu kotoa peka i he pule lulu whaka osi o e mahina kotoa o ko tuk makehe ai polo kalama ko ia ke whakahoka ta wakai me he tapa ilaini me he malai sipoti ai e whaha pōtala noa pia mo e tō taha me tari polo nise ko ia atonga i he komini weri Paula Monta ki Siapani pe foki ki a Penieri Lātu pe ki he whafofonga me he mamaloa ka mā foki ai toko ni whaiako ko ia ai i karitahi ni rila tū me tonga. Me he riki e ka mai ai a e musikoloto pe foki a manu fotu pe a mo Will Wolf Cream ko e anga ia tu uko ia e tau polo kalama whila fo aki pe ko e tala noa wakai mi he tapa ilai ni i he sipoti i he pōni. Hoko koia ai hongo full māua ki he o nō hengi hengi. Polo ka lamanga mahen fokeni o ku whakahokatia e makatonga lewa. Kau mā ai kau pēnolo anga maheni o e pōpule lulu. I he pōni e whakahokatia e Filippo Motulalo. Ko ia tene hanga tataki ai polo ka lama ko ia mo whiao mo Filippo o toki mawai i he o nō hengi hengi. Ko ia ngai e tuu e tau polo ka lama. Me he whafini o a o ko ia ki a hengi hengi. Ka i he whainga maari e ko ni tau wakai mo e ki tau ki fo i fasi. Pea tau toki foki mai. Pea moe polo kalama ko ia tau lua. Hei lala oto iloko mana mi se vaniti.

0: Oi se o que? Se te os que abrego. Kakoloto ha uto e hakea. O fahe mo oi ka in kawea. I nasi lo i mata e mata lupe ke hea.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Ko tātai miko o se mini te hongo fulu me he fitu. Ta hokoi peke tau polokalama ko ia koko. Ko e polokalama tau lua ia a ia oku. Whakaukatia i he malumalu o e si aola. Whingawe aki whakataha a e si aola. Pea mue kautaha ko ia e kauwhaiako tonga a okalani. Ata. E whiawhine ko whiawhia. Ke kauwhataha pea mo arisi tatafu. Ke hoko atu ai polo kalama koe ni, neongo ko ose ai wike lea whakatonga ia ka oku, ke ilahi pe ngai mea ke whakama opo opo, me he wike whaka ofo ofa koe ia ko tau toksi tu a mei ai. Arisi, maloe tau mao e whiawhini.
3: Maloe tau toi mao e whiawhini lin tāpa ko kore peke wha marumala te ngai whakatapu o whaafai i he. Ngaru ea mui polo kalama PMN tonga, hangi koe laulin tā, wow, that was kaweni ha wikere fagatonga maalahi fakalata fafo ofa ka veinga pe oktau fie fie i he wike le fagatonga fafo ofa opito tal pe me sa parte o a o ki he ki he ki he tokonaki ke lele pe programa kala ma pe oko tau fafetai pe ki eiki pe tau tuka toe langlangi kohi ko ene fwaki iwi mo ngahi whakakau kau whaka ofa ofa ke whakahoko i ka weinga ko eni he ta uni ko e hiwa ko e whi unu mau inga ia ke mo ui ai tonga pe au tau fie fia ka atoa pe ko lawe i pēna e te maki hange wike lea whakatonga e ta uni linta ko uhi pe ko e ka weinga ko eni ta uni mo e ungahi ungahi nau nau, ngahi ke tokoni ki he e tau wiki rea whatonga, wha fo ofa ai ngahi posters that o mai he Ministry of Pacific People, mwe nau ngahi video, hange tau, tau si o pehe, lahi ngahi video mahana e te ke fu wau mai ki he tau ngahi ki he opeka nai tuku mai a he weekendi, pia hange pe ko e ungahi porokalama e rinta koulawe i pe na e fu ufa fo ofa pe lahi ngahi mea. Oku kei hoko atu pe, ko uhi ko lawe i pe ko ngahi apiako ko Evandale College, pe pefo ki Manurewa High School, na usio oku na toki whakakakato na tolu e nao ngahi katoa nga i ai wikerea whatonga he weekend. Ko i ai, o hange ia, ko porokalama ko eni a siaola mo ata, ko uhi pe ko ulawe i nai mo mo ua au pito e tau whanau me he tau pehepe me he ngahi ako tuku mo, ngahi preschool, ECE, a uke he lau tohi, ngahi intermediate pe a pehefo ke korisi, mo e ngahi porokalama pe a ngahi university ko ulawe i oskamata ngahi showcase, ko uhi ko teo teo ki he amata takiloa. Ko i ai e rinta te o vahe atu pe ai ki nau nau ko eni o whaka am ke toe ke whakaloto lahe atu pe e ho eik mui ka inga tonga. Ko e porokalama he tauni ai ata tau pepe ko e au ata ai porokalama ko ene ata o maungawe whakataha mo si aola ta he tauni. Ko i ai o kuai e o kukonga tolu. Pe o kumau fie fia ke maungawe whakataha mo pie min tonga. Ko uhi ko e tau pepe ko e spelling bee a ia ugawe ake tohi ko e ni e hau e kuma kāinga. Aia na e wha uia e kā tu inu kuafe, pia na e pulusi ia i he tahiva hiva ua, ko e whamanatu ai, it was dedicated ko uhi ko e the Silver Jubilee tu pōwha. And yeah, ko whamanatu ai siuperi siriva ane hokosia ke taloni o tonga. So, ko e tohi eni o whakaamu ko uhi ko tau spelling bee, o ku kapate te ai ngahi mātua, you can find it in the library, o kuai e ngahi ai ngahi lea ko hi ke fai ngofuange ko hi ko lave I pena e vahe vahe e o sayasi he wike ko osi hanga hi lea te mbunga aka ko tohi yeni o kwha amu ke mawai ai ngahi lea te tau pehepe e kamata aki pe ai ngahi lea ma maa e linta pa pe foki ke tau kau whanongo hange ko ni ko tau ilu ai whanau ai alfapeta whakatonga vaweri mo ungahi, you know, lea koini I he nipa mo ngahi aho oe, oe wike, ngahi mahina, ko hi ke mo, so this is for the year 7 and 8, tau pepe koe whanau koini okunau I he, tau year 7 and 8 in intermediate, te mo lava mo tol o kau I he spelling bee koini ai taulua spelling bee. Ko ngahi lea ko lawe I pe, I think ukos toko wau whea, wha ampe ke ta o toko tolu pe toko wha, he koe ta unina e, koe ta o tahani mai ni hono hokosia ai tau katoa nga e wike rea whatonga. So if we can have more, te tau whakahoko ta tole ki porokalama ko e ni, I he ose a ko, pe koe wik e ni, koe uhi ke tau tuku ata ngahi ikuna and whanau pe koini o kunau kau mai and we will put it out into PMN and our winners aia koe toko toru. So we need some more of our year 7 and 8 mō loto lahi ke kau mai I he spelling bee ko e tau lua spelling bee. Ko hono wa ko e tau whaauhi lea ke he tau year 9 and 10. Ko lawe I pe ko e tā weni o ku nai toko lahi kau lea ia I he year 7 and 8 tau siok he lau tohi whaka ofa ofa ai ngahi lea ko en e tau whanau ko en he lau tohi ka ko e tau ngahi lea en me he tau year 9 and 10 ko e whakaloto lahi atu pe ko e kawe inga ko e hiva ko e whe unu mahu inga ia ki he mui ai tonga pe au whaka ampe ke mō tuku mai ho mō ngahi lea ko lawe I pe e rinta nai okosi ai ki I kau lea ia e okosi maa ue ke tuku atu ia koe uhi ke whai hono voti koe ni on PMN Tonga. Koe ato tuku atu pewi ke taha ke mo o mai hombo ngahi lea koe uhi ke tau ki he whi auhi koe ni. Ta tau pe mo ngahi vārin ta e tuku atu mo ia koe uhi kou lawe I pe a ngahi apiako oku nau kore mai pe ke ki tuku mai pe hataimi ke nau o mai e nau ngahi vā. Pe e tuku atu ia he ngalu ea koe uhi mo e ope, ko uhi ke whai hono vote, ko uhi and whaka mālo lahi pēni ki he offer ai potunga aue Pasifiki, the Ministry of Pacific People I he mō pōpō mai he tauni, pia pehe foki ki he PMN Tonga, ka ko ko ta uni tau fie fie ko uhi, ko lawe I pe ko e tohi ko e ni e linta pia pehe foki kau whanongo oku si hono toi ngāwe aki, ka ko lawe I pe I he taimi ko ena e ke I ako ahe korisina ke mau, ke ai halea whakatonga ia. Ka tau fie fia, ko ta mai o eki ko e ni, ko Edgar tu inuku afe, na ne pehe ke whau ai ki tohi ko e ni, ko e ungahi comprehensive lea whakapiritania o hikia, o liriwe ki he whakatonga. Pa wai, mo ngahi instructions. Pa ko pehe ni, man, pe ai ha taimi ke toi republish ai tohi ko eni I he ko hi ko taha ene ta mai o eiki e tkato inu afe na e wha ko I ai lea whakatonga pe a pehe foki ki he I he taimi ko ne ai Pacific Island Educational Resource Center I Okalani and oku tau fie fie maupe ke tau you know and whakaroto lahi atu ki he tau ngahi mātua. I think I he library, you have it in the public library, your school library, and see if we can, tau seo pepe te tau lava o mauen ke tō koni koe ke he tau spelling bee. Yeah, so for a lot of that, Sirai Linda, I think that's pretty much koe tau porokalama ki he weekend. Ka kuai ai ngahi exciting things oku, you know, oku whaamu ke tau vahe vahe pe ko uhi koe ke oua ngata pe I he weekend taha, ka hoko hoko atu pe e tau vahe vahe mo e tō utupu ko uhi koe tau lawe I koe ni ki he data ai ai tō lalo ko eni e tau lea me e tau hongo fū ke taha ni mahe o 0215 ko e tau ia ko tau fie ma o ko eni ke nau si i. Kau mai ke porkalama ko eni, hange pe ko au neongo ai wha heheu pe wha me me tere pe he like he ka pe ka pe he taime ni i ka tau feinga ke tau lea whakatonga he pe tau whakaloto lahi tau whanau na e whaile i mo tupu hake nu usilani ke nau loto lahi o kau mai he whanga ki porkalama ko eni ko uhi oktokoni pe ia ki he tau lea whakatonga I think koe wiki ka hau e mā wai e rinta ka koe wiki ni mahalo e tuku ate ngai viti o ia ke voti ka mata ke voti ai ka inga tō ngā ia ko haipe ok mō koe whanau pe koe ni i he lea ok mō manako ki ai mō vote ki ai you know koe lahi pe hono si o fi ko nā tolu e i kunai ai fe ahi lea pe pefo ki he hiva pe ok tau fie fie koe hui koe ngahi ofa koe ni oku tuku mai i he Ministry of Pacific People ko e tau spelling B elinta oku whainga Māori ai toko naki ke like o atu ai ka wī kuna koe ni ki he spelling B ko hi ko weekend ia ta tuku atu ke o atu hawi ke taha ke like whai mō sio e ka inga tō ngā ia ki he kau lea ki he kau hiva ko nau os o mai e nau ngahi hiva ke tau whiri mei ai ka ko hono whakakātoa o kumau whakamalo lahi atu whafofonga ta siaula o saia skupu mo e timi siaula pa pehefo ki he ata mau palestini ko ana pahulu o ku popo fau mai pe ka hi me mi pa ko lave i pe ko wike na e like fu na mo ua au pito e tau kau fai ako ka kono whaka katoa linta malo e mau whainga maari ka ku te aiha ngahi mea ke toi o atu whainga maari ke tuku mai pe hombonga hi whehui i he PMN Tonga ko lawe i pe o kuai you know ke comment mai pe o mai hangahi mea ka pau te kai ke fu mahino atu me he tawha aki ko eni ai si au la moe ata Malo linta.
2: Malo apito arisi pe a okfra ma fana fo ke potala no a poni. Ko eta toki si tu ani me eta wiki hangi pe ko yana ke fata no ke. Wiki faka ofo ofa hono ka veinga moe me ako to ape ma fana ai tonga me he ka ure ka pe o a o ki he ka kaila lai. Ngahi ngā we anga ko ngahi ako. E fia fini ki mua koe he e tā polo kalama na o tātai fo ihiwa koe a nau saimone. Pea oku tō atu e whanongo ke fo ihiwa koe ni. Ai ngāhi heri aki, oku ngāwe aki. E hiwa toki hō mai rēpi ki mui. Tā koe na o si rēpi pea tō ngā ia ki mua i he ngāhi whao koe ni, he? Pea seo ke fo islaine whakamui mui koe a oe fo ihiwa. E misi mo one o wha koe pekia kau mea. Te tau whiuta toho no vavaloi, ai ngā hi whao koe ni pe a moe loloto e nā o whakakaukau, ke lava ke tau hanga o talanoa i pe a vite. Koe mahino ia ai Marie pe a tō atu. Moe aonga koe ia ai hiva, kohono aonga ne hiva e arisi ko sio ki ai. Koe tau whanau, e fuu boring e ka nau toke nau tau tō ako ma uloto hafo i lea. Koe hiva, koe tō atu, pe fo i hiva koe oku nau manako ki ai. O si hiwe hiwa i pena o tolu. Tau wha fufua pe ki ma te mātonga, he? Ei koe o wha au. O ku ilo pe ia e taha kotoa. Me he kaure kapa aku. Ko tui koe fo i kawei ngā le re au pito eni. Na e whako tuu e he potu ngā koe kakai pasifiki a ta uni. Pe a ka pau na e toi hoko atu pe ia he tau fo ouhe o ku kei lahi. Au pito. Kei lahi au pito ngā hi mea ia he musika o ku whaka amu ia ki tau talanoa i pe amu. Ngāwe, aki fupo hiva.
3: Tā koho o lau, iyo. Fupo hiva koe ni ae konisi. Fupo hiva ngai toki osi. Iyo, koe, nai osi a peo toko uango fulu tupu ae ngahi api ako. Koe konisi e. Te kai ke osi ae ungahi api ako ia na e oku kau mai ki he e tau ki he po hiva koe ni. Whaka ae ngahi hiva usu, he e tau sio koe ki he mana koa koe ae hiva usu. Koe tā uni, koe fuafua taimi eni, o wai ki praise and worship. O kua e tau ngahi hiva o manako. Tau e mo tau hiva palas, palasa faka fie fie i he sio koe ni ki he mohu tale e niti moe mana koa koe e tau hiva whakatoa moe kas, ko tui a weka pau e toi lele pe ha toi fo i hiva ia he tau fo o koe tau ka venga e toi wha fo ofa pe tau hange pe ko lau e rinta a himi taha taha wha he tā koe o koe e whasia e valu hono hiva i ai taha taha wha o koe e whasia tupou niua I mean You know, ka pau e ai hangahi he, ai ngahi whasi koe ni ke tau sio, ke ako ke ai e tau whanau, e toi, ke toi uhi ke toi loloto ange. O wa ngata pehe wike, ka toi ka pau hoko ai ngahi ai ka venga koe ni koha mea, ke hoko hoko ate tau tala noa, ko uhi ko nai fufa maa whanau pito e li tapa, ko mlawe pia mahalo, pi e min tonga, na e lahi ho ai ngahi poka whaka ofo ofa e tau ai ka venga koe ni mo e vahe vahe na e whai i he tau kainga tonga, nofo a kainga tonga i Aotearoa.
2: Kuia. Koe hiva, po hiva koe ni nai toki o si a whanau a koaris. Kai ke te Oi. Lava ki tau tala koe whanau koe ni nā nau tupa ke i murini, whaile i murini. I he anga koia e nau pu aki ngai fo ilia he hiva. Ka pau te nau tala noa mai e lava lewa ke te lava o tala o kai ke fui lelei fefe e nau rea. Ka ko e nau hiva tō atu.
3: Tō atu. Moi ka aske ke he. Whafo ofa e ta unirinta. Koe ngahi apea ko katolika he. Ngahi koris kato. Nau yes, hiva pe i he nau ngahi hiva. Hiva koe ni e nau ngahi hiva pe ni e nau siasi. Tau lave i pe u ngahi hiva ke ke koe ta uni. Na ke ke ngata pe i he hiva usu. Ka ko iro pe kau hiva usu i he manakoa. Ki he tia whanau ka koe. Iyo, ka mo oni ho lau. Koe taimi koe u hiva ai. Ok vahe vahe mai ngahi mātua. Koe ako koe e ngahi hiva. Nau toi foki mai ki ap. Ok nau whanonga tu pe ki he hiva koe ni a ngahi hiva. Koe pangu nau fie fie ngahi mātua mo ngahi kui. Koe uhi koe nau whanonga ok nau hiva whakatonga. Paka pau e toi hoko ai hiva kakala. Oh, ka kufa fo ofa au pito e ta ai ka venga he fia finika koe whakaloto laiat pe e rinta fa malo laiat ki he pimentonga koe tau porkalama koe ni e tau fenga pe ke osia he wikeni ko huika e wate i kuna i he toko nā ki pe koe ape ke wiki ka haurita te mato e foki mai pe ke uhi ke mau vahe vahe ko haina le uku i kuna i ai ai tau lua spelling bee, tau lua speeches, pia moe tau lua hiva. Whakakurupu ka koe, koe ngahi hiva, ka pau e lahi ange pehe tahanima, e toi whakafu ofange, ka kou lawe i pe, u ngahi hiva ka atoa koe na hiva he polo, tu mō kau mai, mō sen mai koe uhi ke tau, ke tau sio ange ke uhiva, pa kohai oku, like, malohi, en koe voting, koe whiri e linta o whai pēia i he PMN tonga. So e tuku atuia he vave taha ke whai koe ni ai whiri he kainga tonga pe koe ni. And mia malo a pito linta e mau whainga marie o ku mau honga ia pe o ku tau toku makai pe ki he wiki kahau ki he ikuna. Malo a pito.
2: Polo kalama tau lua ia. Faka kwa tia e arista tafu e fefini, me hesi ao la pia moe ata, tau tok foki mai me polo kalama ko ia i he wike kaha u malo.
1: PMN Tonga.

0: Leo Mali e ia o e kata me a koi a a ke pulau aki. Pe a mo e te ulea he mo oni o e ofa. Pensi o ia o e fiafini. Mo tau ta miko toi mini te wahiva pe a hoko ai malo. Ta hoka peke ta polo kalama koi a oku hoko ko e polo kalama langi kaka uia. Polo kalama e ni a e tau tupu. Whakahoko a te polo kalama o e fiafini e whaifekau i kilifi pope. Pe foki kia whaifekau hausia i moana tau fui.
1: Alo e lau maari e kau whanungo, o e mua matabure mo mea mai e polo kalama ko ia, a e talasi te tau tuk tonga tras, a ia ku i loa ka langka kau. Ko e tamu a e polo kalama ko nia, ngei koe mo wha mea i gano o atu a e ngahi a whalato lahi me tau tupu, a i foke lava me e tau whanau, e marae ke heke, ne whahau kato erin tā, e ngai wiki ko mari watu, pe a lahi a pita mga hito konu, tau whai ke mātua, mo whakalo to lahi. Pe a ihi wiki ko si, pe a mo e weekend, tau tala noa ai ki he whanau, o ku palo pare ma, pe a tau fie fia, ko wiki kau mai a e whafikau, a hausia i moana tau fui, pe me penaros ko ia a Christchurch, pe koe kolo kakala, a ia koe te fitoi whakaukau o e nau ngā ue ko no whenga ke whakakake kake, a mo ui whakai loto, whakalau maarie, whakaata mai, pe mo whakasino, o e tau whanau koe, palopare mā, koe hui ke nau toe whoki, ia lelei mai ki society. Ia nge koe na mumea ki ai he wiki kōsi, na mā tala noa ki ai, ki he nā ngā ue, pa mai whakakaukau, o e lalanga mo ui, whai e potu ngā ue, e hausia, pa mai ne potu ngā ue, kau aki, pa mai ni ihi, o e tau whanau ko kafo, whakai loto, whakai atamai, pe mo e whalau maari e ko hui ko e ngahi whaitutu uni a tau pepe whai ngā whaitutu uni halana nau whai o e si ai ki nau tolu o a wai ki e tunga ko e ni. Whiwhia programa ke tai tai lei ko e whafikau ki he ta hoko atu e weekend ke konga noua ta tala noa nge ko e na ta lawekia he uke ko e si ko e tala noa fu ko ni ko tala noa ke whanau o ku palo parema, pe a he nau palo parema e whaiha no ases, pe ko no sivi, furifuri hi ki nau tolu, nau atamai, pe mo e urunganga, mo e afua, mo e afua, e kau mataota o e atamai, mo e kau toke tā, pe a toke a ua tuai ki a koe ki hena, pe a mo o ma mo por nga we o go la ve i pe ka ko fa ngo fa nga we fa ngo fu ai ni nga we fa nga ta ko wi ko fa na go ni na wi ko ti a ko e o ku pa lo pare ma au pito pe a wi kai ke wa ni he ko ke ta ri na do lo so sa e ti be a o be ke nga fa mi ri pe mo kai nga pa go ma re ia i nga we go ni mo fai pe mwen ngā guru ke whakaunga tā maki ai. Ki lawe mai ange ki ha whakakaukau o e ngāhi values, poka ngāhi mea mahu inga, o ku mau ngāwe a ki hena, ki he yono whenga ke whakafoki foki mai, pe whai to'o aki, a e loto mo e ongo, pe mo e ata mai o e tau whānau. Nalo mwana.
2: Kori ke uwhanga e whakatapu, kamata ki a e proklama ni ata mo e motu atu ako ni. Pa ki whakalawe lawe atu, ki e whakatala noa mo e fietoko ni a e proklama e tautupu, ki e anga e tauhi o e whana u whaingata ia. Pea tau whakamalo pete toko whai mai e ngahi whekumi, pia pe mo ngahi whaunga, pia taktaha pe ai family mo ne whaunga, taktaha pe whanua mo ne whaunga. Pia u iai pe whaunga ngahi whaunga whakamaman lahi e ngahi whakatotolo ko ngā wei mai ngahi taula. Pea, ukufai mea e ai kumitokoni ki he ngahi whaunga ko ia, pe ko e whee whaunga e ara tokoni. Pea, uka ki ha whaunga e whaka awa o ha taimi. Pa te whito ia ke e toko taha ku oku o mai. Pea, ko e mei mei ko e toko lahi taha ku oku o mai, pe ko e toko taha ku o mai, ko e recommendation pe ko e kau social worker ia mo e kau psychologist kuna u refer mai ta mai ki ke o mai ko fonga ko ke kumi ko ha fonga ke nga ue aki ko fatongia ia aku ke fa kau kau i ko ha ai fonga ia la tokoni ki o fata tau ke u na na ko to o mai
1: ko i
2: Pea tari ai kato ko taha. Pea ku iai pe ngai whaunga ko tu i pe ku oku aunga. Pea ko ne ngai whaunga ko ia ko nei whakatupu uia mo i he whakaukau e whakatotolo pe kau toke ta atamai whakamamain lahi pe kuto lahi pe mo i kakai mui mui ki ai ka uia nau ki whaunga ngā au e wha ko tu wahawhi a mito me tau tauhi whakatonga.
1: Koi.
2: Pea ku uia e nau ki

0: ki po i rea no no ko fa ko ko e ta ngai fo nga nga we ai basic ko i ko empathy ko empathy ba ta fo ke mo of ka ba u ko e ta bulu ta empathy ku ta no to ta pu ki ai pe na langa fa to si ju ye of o fe ma ka nga we ye ke fa fo fo nga ko ya kai la vale va ke ko ha ma ka ya ke la ki to wai ai fa na u na u ngo na u maru Pe ka matarewa ke nau tala noa pe whairewa ngā ue muna toko ni iki nau tomu.
1: Māloa pito e hausia e whamatala maari e kuke whai. Aia koe ngāhi mea mau i ngāini pe koe ngāhi values o ku mō hoko e koe mō tolo ngā ue konu mō whai ke lalanga ake ka ule ka. Ko u maari ia pito ho lawe ke ke foi fai tau bebe ka vei kola koni ange ko tau fai ka vei kola ka tau tolu na fotu e tahine kui ni i tonga ai tau hiva moe ofa moe avua avua ku mei kai nga peia pia moe whakakau kau koni ka koe mea moonia bita foki ai acceptance pe koe tau tari ka kato a ki tamasigi wa ki tahine o tatau ai pio kwa aha tau mea fai whakamau e tau tolu pio tau hanga whakamau ka kwa tau si o koni i he si a si pio tau tau te fito ke tau talavou putu ngau e talavou, putu ngau e ako ako me tau whanau o ku tau hanga e tau tolu o whakakalakalasi ai whanau pia ku tau tari ni ihi kai kai ki tau tari ni ihi ka ku maari a hanga e koe o whaka a whaka nau nau i pe i kiup a ho kau ngā ue ke mahi no ku nau tari e toko taha ko toa pe a ku align pe a ku kau hala taha i ma mene toka nki ai Ao tau whakamoui, si Sesu Kristo, mi Nasareti, ke tau tari e toko taha ko tope. A ia kui kai koe pehe ke tari pia whahinga kai tuko whai koe. Ha, ahono, ha o tau kei koe ke whahinga a whakakau kau mo mo tolo honi. O whai ngo fua, ke tari a kaureka, a he taimu na ua tua, koe menua kaureka, ia fu kovi au pito pere ia, whungai whakatapu. A he tunga hana ure ko, ni mo urunganga, mo umea pehe, me nau puto onga, mo hea nā nau whai. Ka koe ha, ho tau kei mo experience ho, mo umea kuke, ako mo whakatoka ngā, he taimu ola tua kaureka, i he whahinga teolosia koe ni, o tari kakato. Pero acceptance.
0: Malo, malo, pop fa da no a coi coi vai dai mi godi un modello ai ai modo a tu la loca che puli la iba e lu lu e ta hi che vai a foga la vela be fa da no coi ni ca coi dai mi coco tali ca ca to io fa in ta
1: coi
0: un pito che fa na ngai e aho che aho mo da fa na coi ni o whakatatau ki he whaingata ana e hoko mai a teki nau tolu paka ke nau malu ai pa hoko ai ue sia koe ni whaingata au pito kako i taim tatau pe ki tariko e au ai whatongi a ko whai mai whalala ki ai potu ngā ue ki a te au pau ke tuku katoa e ku matasi o ata whakama au pe ko hai e ko hai e ka mui mui ka kato i vai ngai fonga nga au ko ni ko ko e
1: toi
0: ai ko ta hai e ngai fonga nga au o fo matala e ko nga o e o ka u to ka ta ma ta ta ma ma na u fo tu e fa nga hala fo nga ko ni ke to ni ya ke ka ka e una be me me ko e na u be ko to to la ta ko fa na u si ya na na si fa na u pe ki na u to luia pe ka ke na u ngo i malu pe na utupu ha gai pe ka ka ke fa toka nga i he loto fare u tupu ha gai i o ka ke ongo i malu pe a si fili ai pe ia alu i he wa i hala u ne ongo i malu ai i ongo tau fa tonea i o ku wa i hala koe fili ko ia koe fili pe a ana ka i he taim ta tau pe na fai pe tau fa tonea i aku mo a manaki u tau la pe o tau i mo malu i na utolu ka ku osi ange pe u ke iai pe fa hinga u nau fili pe wa i hala nau fo wai

Leo Mali e ia e tangata ko sare si kaufusi pe amo e hiva ko ia wailupe. Lorotonga e tau taltari ke polo kalama ko ia oku hoko a ia ko e polo kalama ia me hefe awilea ko ia a e kalasi ni ma ke kalasi walu a e ngahi lau tohi na e whakahoko i ni i he wike kua osi pe amo e wikeni. O tai lewa a e ki whanongonongo ko i ni i he whainga maari e ko i ni ko e whanongonongo whakataha a e kau polisi tutuku tonga inu usila pe he ki ha ofisa sela pia pia foki ki e kau polisi ifi tutuku tonga inu silani. Ka taki o whakamanatu atu e tau whakataha ke aotoko naki koe ni a ia koe aho wahiwa ia o ako sini. Whakahoko e ni i e taimi taha ho ata ki he api o me sake o tumuri. Fika ni manoa o e Henwood i Mangere East, malo koe whanonongo ia me a siope matapure. Whanonongo atu kia ki motolu ko ia kau polisi tutuku, kau sela tutuku, kau maafoki a kau polisi ifi tutuku. Ko mō whakataha e whakahoko ia i he aho toko naki koe ni, ki he api ko ia o me sake o tumuri, whika ni manoa o Henwood i Mangere East. Whanonongo au eni ki he, koe whanonongo whakataha e nia, ai kaukoris tutuku ko ia sa antelu i Okalani Nusila. Ki he kaukoris tutuku sa antelu ko toa pe i Okalani Nusila, o ko whanongo mai pia moa au atu ki ai ae tala whakatahani. O ko atu ai kore pia moe whakaamu, ke ke kata ki mua ka ke whaka ataha o taimi, ke ke lava mai ke tau whakataha. Ai e whakahoko ia i he ato o naki o iwikeni, au wahiwa o aoko si, i he taimi taha e fiafi. Whakahoko in ke holo o apsiasi me to tisi vaine mo onia i Greylin. Tu asi lago fika tolu hiwa valu o Richmond Road i Greylin. Ko e hokohoko at pēn i e tau whakataha tu o taha i he māhina ko toa pē, he ku ofi ki tau au ki he whakamanatu ko iaho tau aho i he tau ni. Aia ko e tau ia e te awa taha ai ko risi, ko ia i whakaamu pē, ke maulawa mai ke tau kau ngā kau, i hono whakamanatu ho tau aho i he tau ni, pe amo whanongo ke ngā hiongo ongo ku wa umai me tonga me iho tau api koha apeka. Mā lo, pia moe whakapāpātu, me ia liline i nia vailea ko e sekeritari. Ki a toi whakaiki ki ka tak whetutaki ke noa wataha, tā whanima nime nima whetutaha. Noa wataha tā whanima nime nima whetutaha.

0: tuare peke e tupe taiki o e funga vai taki ke nao le pasi i pehe ka tau hoko e peke tau polokalama ko ia oku hoko. Hangi ko ia nao glavi ke ane nai ko e polokalama ko ia oku hoko ko e e whaia whakapotala noa ki he ongo whaiako na na whakaunga tama ki he ongo apiako na na ohanga o tataki a e whi auhilea a e kalasi ni mā ke e kalasi walo. Ko e whi auhifo ko e ni o whakahoko whakata uia i he ngā hei lau taipule anga ko ia i okalani ni pe a o ko whiwhia ke o tata leleia mo la via pulupuna me he Otahuhu Primary School ka o maafoki a Olivia Latu me he Finlayson Park School. O fafine malo e tau mau a e fiafini pe a malo mua a e tari whakaafe ke mo kau mai ke polo kalama e fiafini.
1: Ia malo e tau mau e fiafini linta fafetai ke eki.
0: Fafetai. Fatawange peko mo ma o ha malo lo le le ko ilo peko e fu wike la hi fau fau a mo oni ka te tau tolu ko toa ka tau tau te fito ka te ki mo tolu i he ngahi apia ko ai wike ko o si pe a mo ngahi wike peki mu ai a ngahi teu teu ko ia ki he ngahi polo ka lama na e whakahoko i he wike le a whakatonga o wike ko o si pe a toi fungani aki a e fe au hilea ko ia e tau whana au whakahoko whakatao i he tau ko toa pe. Ko tui pe te takamata pe te taukamata e Olivia me ia Molavia ko hi ko nau tolu na nau hanga o whakahoko a e whiawilea ko ia a e kalasini mā pe a moe ono ke whakatala noa mā a Molavia ki e tuungana ia e whiawilea ka maafo ki a e whanau pe a moe ngahi apiako na nau ka watu ki he whiawilea mohono ola. Malo Molavia.
2: Ia malo pito linta, malo ele lei pia, malo ele o mali e aitonga kotoa pe kumo whanonga mai ki he ki polo kalama koe ni he fia fini hangi pe koe whawhi iloa ke a linta ko ki ngoa ko o molavia pulupuna uklele mai minu kunuku mo folaha pe mo hihifani o top tap o ko ufaka kaonga tā maki i he Otahuhu Primary School pe mo e lalanga mo ui pe me Otahuhu pe ko kumau tolu na a mau host ai te auhilea ai kalas ni mamo e ono ke ta uni. Pea koe whawhiwhia foki koe fufa taimi eni ke host ai e o ta huhu ai te auhilea koe ni i he ta uni ke kalas ni mamo e ono. Pea na e o me whainga maalie koe ni pia me Sutton Park, pa mo wha maaloe ki Sutton Park, i hono o me whainga maalie ni ke mau lawe ai, o mau ilo i ai, koe ngāoe ma whatukituki mo lahe au pito, a hono tataki, pa mo hono host ai, ai whi au hilea. Pea koe ai na mau teo teo lahi a pito ki ai pea o mau whakamalo atu pea mei o tahuhu ki he ngahi mātu a mga hei whamiri ko toa pēna e tuko mō.

0: Itu. Ai ko ka ulia fa ka ka to a klasi fitu mo valuna e toko tolu noa. Ai la fa i i Finlayson Park School pe ko ka fa mau ko ka fa mau e toko tolu ai ko melenaite ta mo folau a faiako ia mi universite o kalani pe mo vai vai a vai vai ko sorry ko vai vai kai lai aia ko e ko e trota hani i lo aia e tafa aki o e musika pe amo e tongan studies ka ma fo ko New Zealand entrepreneur a vai vai pe ko ka ia ne ne ngahi profile na o mai ko fa fita ke iki ko ia ko ne lava mai o ka nga kau mo mere nai te i ho no fa mau i o lea e fa nau na ka mai fo ki pe amo so ane no fo ak fo lau ko e fa ia ko fo lo aeni i he high school i tonga pe na e Whanga fie fia na e toe hau ki Nusilangi o hoko atua i he social worker na e toki osi e ne retire i he tau ko osi kono tau ono ni ma bako wha ma lo lahi ki a te kina tolu i he nau tali le lei ke nau o mai ke nau mea mai o wha ma au i ai pe auhi ko e ni ko e Koe wha mā lō lahi, koe wia, koe mā tu a tau wha nau koe ni asia mō ui, ni nau kau ngā kau wha taha mai i hono pou pou ki he whi ahui lea koe ni, ni nau kau mai i he tawha aki o teu teu e holo, pia kau mai i he tawha aki o mea kai, pia koe fo wha mā lō lahi i he lava le lei whatongia koe ia, koe toko ni a mā tu a tau wha nau, ka kou Hangi pe ko lau ko a molavia, te tu ko atu he, na te ke ke taimi ke talatu e ola. Malo au pito.
1: Malo, malo au pito e Olivia, pe o ku whakamāwhana ngai vai vai ko ia, ku mo tuku mai whikau aki pe amoe ngai apiako na nau ka wantu. Pe o ku O kou mau inga ia i he konga koe ni ho o molawe i a e mātu a, a e pou pou pe a moe tokoni a e mātu a, whakataha pa moe kau whai ako. I he, koe fau ngā we lai. Na e mau whainga maari e fine motu ani i e pou pou pa moe tūnga mātu a na ia e nau whanau i he wafe mā fitu, wafe mā valu. I he pole na e whai e pule ako a Rentwick Park School i Manurewa East. Ke mauhanga o host a e whi au hi lea ko ia o e whuitau e ua hoko hoko ko e ni. Neongo na ikai ke aha whai ako tōnga ia i apiakoni. Kana e alupe pule ako e ki he whakataha ko e kau pule ako pe ane pole i e ia ke tuku ke host e Rentwick Park. Ko e taimieni na e ke i he malu malu ai o e komiti ko ia lea whakatonga, tai mena ke whai whatongi ai alin tā manu atu, ke tā alin tā manu atu, mō ka lolo fi haki i e potunga aue ko ia e kakai pasifiki, na anau kau i e kau whakaafe i he polo kalama ko e ni, kau maafo ki whai whekau tawa ke tupo ko mama o, na e ko fu fu kolo ala hi ni a ki aki mau tolu tu unga ma tu a i e ki api akoni neongo na i kai ka hafa ia ko ke ni tataki ki mau tolu ka na a mau tu upe ko e pou pou ki he pure ako i he pore ko na ne fai ka ko e olava ke mau si o tonu ai i he fi au hi lea ko iau kwhai he tau whana ho. Pea ko e mea whaka maa whana lahi te sio ki he pou pou e ngai mātua. Whana au koe ana na oange o na si oange peo kusi kei lele mui ai pe mātua i he pou pou ki he whanki tamai ki koe ana na oange me ngai api a ko whaka fofonga. Pea ko salute a tau kia teki mautolu he ko o si ilo pau koe fu ngā we lahi eni ngā we koe ni hono host oe. O fi au i lea. Kai ke, ko tu au o si tu te linga mai e kau whanongo o ia he pōni, ke whai mo tuku atu a e ola ko ia o fi au i lea. Ka te tau ka mata pe Olivia ka tak tau te foki pe mua ki a mula avia pe a moe a pia koko ia o tahuhu ke tuku mai e ola ko ia i he ia ni mā pe a moe ono pe a tau toke hoko mai ke a koe. Mālo.
0: Hello.
2: malo linta malo te mai fenga mali ko ni ki moi ke lau te o lau hangi ko lau ka Olivia o ko lo to peke fra o te fra malo i he o pe ko os fai fra malo ki ka fai ako e mau ka ngawe ko hi ko fu ngawe lahi au pito o pito na nau fai he to koni o i kai to koni pe i he to koni e fa nau a ko hi ko nau ka fe o hilea pe mo te te o ngai polo kalama ki he wiki le fa tonga ka nau te si ka foki i he kuki pe mo te te e holo pe mo to ka nga e ka a a hi ko to pena e o mai ke mo apia ko a ko ia ko fu ngawe lahi pito pana nau si fai os ki a velen e fatongia ko e kofra malo at ke kao ngawe la langa mo ui ko hi ko e pou pou mo e ngai tokon ko tape o tau lava e fatongia ko e ni a ko pasi mai mei saton paka ka ko tui mahalo e te fafok piki saton paka e tau fo ou ka tau toki wakai e tau hoko ka tau ki i mana wa me fo i ngawe la hiko nai lava e tau ni ka ike ko e ka veinga foki na e fai e fe ahilea a ni mamo e ono ko ko ha e anga fefe ai malu e kitau atonga i he fonua mulini a hota tonga a pe a ko e ka venga na fa e fa hilea a ai ko e o la le vaini ko e kalas ni ma ko e tolu na e ma uia ki he kafataha pe ko uniti tonga ia a mangere is primary school e moli mohea tupou Moli mohea tupou, pe mi he kawhataha me Mangere East Primary School, pe a koe tōlu ia koe ua, na e mauia e Amelia Ahoafi pe me Sutton Park School. E me si a ua, pe me Sutton Park, Amelia Ahoafi, pe a koe ulua ki i he veauhi a karasni ma, ko Anthony tu a koe hala wafu ai pe me he si a ua me Sutton Park School. E na e uloaki a moe ua a Sutton Park pe a tolu lewa a ka fataha. Pe a mei Mangere East Primary School pe. Ko e whiau lewa koe kalasi o no. Na e tolu ai a mele lose tu ngā fasi pe a mei lalanga mo ui me he Otahuhu Primary School. A mele lose tu ngā fasi me lalanga mo ui pe a ua lewa ki ai a nafetalai hafoka pe a mei siawa pe a mei Sutton Park School. Pe a koe ulua ki lewa, me Sutton Park, me si awa ai pe, ko se kope paongo. A ia koe maufe auhi lea kalas ni mamo e ono, na e ulua ki ua pe a Sutton Park, ai he ongo le vololo ua, pe a tolu lewa e kafataha i kalas ni ma, ka tolu e lalanga mo ui i he kalasi ono. Koe ola ia e fe auhi koe na e fai i he lalanga mo ui me Otahu Primary School i he upule lulu wike kua osi. Ako ia pe malo.
1: Malo, apita mo la via tau ki paspasi imu ai whanau koe ni, he? Si au a ia o ko tu ia o ko tā pe a totonu, ke toi whakafoki pe a ki si au a i he tau fo o. Malo, Olivia.
0: Malo, apita linta. Ko e class fitu mo e valu, ko e nau kawe inga o kumahu inga ke whanongo a e leo o e tonga i Aotearoa. O kumahu inga ke whanongo a e leo e tonga i Aotearoa. A ia na e class fitu ko e tolu ko Otahuhu Intermediate. Otahuhu Intermediate High School pia kono ko Anavuki. Anavuki ko e tolu ia ko e ua, ko Molini wa enuku me he Kirsten Intermediate School. Molini wa enuku Kirsten Intermediate School, pe ko e uluaki ko Elizabeth Mafileo me Sutton Park School. Pe ku pawa i pe mahino e foaki kakato ke tau fo o ki Sutton Park, fulahi na wiku na anantol. Koe ia 8, kalasi valu, koe tolu, ko Angelica Sefesi, mi he Otahuhu Intermediate, a ia koe tolu ia, koe ua lewa, ko Folauhola Paongo, me Sutton Park School, pea koe uluaki, ko Salalina Mateaki, me te papa pa school, te papapa school, aia koe uloakia. Ko e toki ta weni e slinta, o ku mau tu o peo o participate. Ko winga ku mau ofa he u apia ko tuku wange atu e iku namo e wamo e tolu ka kinau tolu, he ko ki mau tolu o faradele. Ko inga ita umu ko e fe au vilaya Sutton Park, mo Finlay St. Park School. Ko ia ai Sutton Park School, e to e whakafoki atu pe, ai le fe au i lea ki ati mou tolu o mou fuu. Tika o pito peki mou tolu ya. Ko ma uo atu kwan he tau fo ou, ko ma wiku na pe, to e whakafoki mai lewa ki Finlayson. Ka ko e wha maaloe mo e wha ki he angahi api ako ko e ni, ko hi ako i kuna ka whakafa o nao whai, pea o ku mau fie fia ko toa i pe ka o ngā kau mo molavia, sai a molavia ia ne mau eni ki i kuna. Ko i ai linta, ko mau tolu, Finlayson Park School mo sia mo ui, ko e fie fia pe mo e seve kakai tonga whaftai ke eki.
1: Fa malo la hea tu kia teki mo ua e yonga fafine a e fai fatongia o skia virenga pe foki ki e toenga kau fai ako i he ongo apiako na mohanga o host a e fea vilea ko ia e tau ni. Ko ene uko sio e Olivia hangi uku ki i asi hua o ta huhu mo e tuki he tau ni. Ko ene uku nau asi uku maa ho nau pare kai ke. Fa malo la hea tu. Pe a moe whakaloto lahi ai pe oa nā tuku he ngā wererei he ku malawa ke tau sio mata e ne hāfua i he e tau whānau i he ngā hewe au hiko ia o ku mō whakahoko. Tala monu atu ki he whatongia kotoa pe ia hamea ke heku motoi fie lawe ki ai ke tau whakaosi ake.
2: Keu ki i lawe atu pe linta kohi e tau whātoka ngā i mua ai o tahu intermediate school hanko kulawe ane nai. O kia e nau uniti tonga, he, nei whotu e tau kōsi, o kui koe lupe kafa i loto tonga i o tahu hu. Pea, koe tau pene ua ake nau mea, kau kou ngu nau o si kau mai i he, sila he tāpu pai ai iyo, he. A whawhiawhi au pito pia pehe foki ki he Kelston Intermediate, o kui ai nau i ni te tonga nai whakotu he tā uni. Ko e neku os hafua pe i he tā uni pe, a kui koe whakatou katea, kui ai whai ako tonga ai ko lovely, o ne whakalele ai ni te tonga ko ia. So tau whiawhi au pito he whanongo ki he whanki bilingual for all for tu u ko ha mo fo mai e ta uni pe ai nga ola he ka fa ya ko pe fo ke ngai ma tu a yo no ave na fa na o ke ngai kalas ko mi fa fi fi au pito ka o tai pe mo la la mo u he pu e ta uni e he ta fo o pe ta o toki se o pe ki mala e fu Olivia he pa lo au pito linta ko ki me pe na lo to ke ta hanga fa to ga hayon ki e ngo pa linko fo o ko ni una ka mai e place he ta uni ma lo ke ka fa ya ko
1: fa malo la he ke te ki mo pe a mo ta la monu fa malo ke ka fa ya ko to ape a ke ko la ko a mo la via ta to ki si o pe he mala e fu e Sutton Park he ta fo o malo au pito ka mo po uria
3: Malo.
1: Malo,
3: ofa. Kromo eki galimua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanau nongo ki kau mea mipa. Whakatoka ngā ia ngemua. Ko e tau poro kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, Tua Sila, Toluhi Vaua Great South Road i o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau, ua ono a kosi, ua afe ua ano. Pea iai mo e ngahi pare ki he tau whi auhi disco, uolosi, pea mo e aloha lereitaha. Ko iai o kuata e whakaafe loto maafana ke tau rekareka katoa pe o loto aokalani mo mea mai ke tau polo kalama whakamalo i sino mo whakawhio hoi ko mo i lerei mo mo i fiefia mo toia a We The People whapapatu pirikita anoa o fisa fituta
4: Tanga maari ko ni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea ko tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea me i houma kano lelei au pito me rie pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tau rekareka Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki a opetitovo, Pe koki mou tolu ok mou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti tovo finau, orea ki ai malo. Tenga mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu avaea. Kua tu utamai e tau fui manioke me he mapu avaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu ok mou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, orea ki ai malo. Kore whainga maari ko ni, ke watoa ki whanungunongo ko ni, ai ako tutuku ko ia ai Tupou High School, pe ko ako tutuku ako maolunga ko Tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Whatonga iange ko aho aho tolu o Okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai, engai kulupu lalahi e faa a okalani, kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo i kaufononga, kulupu wa kutaki ai a faifekau mo sese la tai muri a tiola, kulupu tolu utaki ai sekeritari, le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa a kutaki ai a faifekau lolo mafare, mo i tou ki muini mai. Malo, mo i whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
5: You're now listening to PMN Tonga.
1: O se mini te tolo me he hiva. I he whenga maare ko ni te tau hoko e pia ki he tau polokalama ko ia o ku hoko. A ia ko e polokalama ia a e kawako tutuku a e korisi Tupou High School. Fifia ke utatalelei a whaifikau moimoi ka whanonga ke whakahoko a e polokalama ko ia a e kawako tutuku. Whaifikau malo e tau mao e whiawhini pia malo mua a e tuku taimi ke whakahoko e whatongia.
6: Yeah. Oh, malo are lei rinta.
1: Malo.
6: Pea kokore peke u whangata ngahi tala whakatapu kutoa pē. Ko tala mo ka pui he karo e ani. Ka tā ke whahoko ato e ki yonghongo mo e whanongonongo. O whikawaki mo e kau Pāko tutuku, kau koe tutuku koe ia e Tupou High School i Aotearoa ni. Ka ki mui a, tau whawhetai ko toa beiko hi ko e malu moui mo e tau ramaha o ano tua. O whae mai tau moui, whawhoi tui tui. Ka maha tau ngai whamiri, ka be ke kau koe tutuku ko toa be. Ka tau ausia e whakausia ausia e wāro e mahina, o e tau tau whanonga ia, wanoa ua anō, o tau whamoni nei keike whaingo fua e whanonga, o e whakakata ngāhi ngā whatongia whakakostu kotoa pē, ka ko hui ko e kaumaya e ki, ko e tau rea pē ia, ka ko istu tū kana kai ki kaumaya e ki, e ke ke rāwa whakakata tau ngāhi ngā whatongia kotoa pē, I he korisi, ka mai whamiri pa pēke lotu pa moe pureanga. Ka koe a ko whapetai rahi e māwe ki whainga maari e ko ni ni tā. I whai atu peha ki o ngongo mo a whanonga nongo whika waki pa mga a koe nea e koe si tutuku. O whanonga bēna e o si whahoko atu e te wita maka e ki whanonga nongo. A ko wha ambe ki whakato atu i he porokalama koe ni. Nei, a manaki be ki ma porokaramba pa mo e whaifikau pūre e whaifonua anu sirani, e sua sirana tawa taina tonga. A mo sese na tai muri, a diora ka ku whae lotu pa mo e ki whakata. Ia i he hewhia whini ka mahalo pē, ka pau pē, whainga maare pē rinta e te hu mai pa ka pau i kai. Tu pē ke u whakakata atu pē. Ki porokalama ko ia pia pini. Ka whaata rotu. E lelei, o mau whamoni atu. Ko ngāhi lelei ko toa pē, mo ngāhi tāpoa ko toa pē, o e mo uini, ko e hūwhataha pē ia, me a Fiona. E ko e fountain ko e, o lelei ko toa pē. Me tā bagi o mo ui, ku mau koroa i ai, ka hoi dui dui, ka maa mga ai family, ka pē ke programa kone redio, ka mau wha mō ni atu, ka ngahi tā bagi ko tō pē, o e mo ui ni, ka mau inase ai, kūpataha me a Fiona. Ka mau mau e mo ui, pa mau whainga maari, ki wha kato ngai ngaf, pa tongi ka tō pē o e aho, ka mau ki whainga maari e koni, ke ngaru ea, ke redio, koro kalama koeni, bie me utonga, ke whakakatoa e ki patongia koeni, tuhi beko e ako, tuhi beko e whamuri, ka maa se si, ka maramo numurau tāpua ki ai. Tāpua kina mai poro kalamani, ke tuke langrangi ia e pea e apiona, ki e maunga aue mo e maupai patongia. Karaisko aro ko mau whamu ui, emeni. Koe uroki me ae whanonga nongo ia ki e kau koisu tuku. Pea ko tui pea uia ku mo osi whanonga ko toa be mo tō ria. I he ki hongongo koe ni kau hui koe tau Preston Lahi. Ae a koe Preston Lahi koe a kau koisu tuku koe ia o e Tupo High School. E si toa tau. I he whanonga ngā. Pena e whakakehe ka sene wharau ana i hu ko si. Aia ko e whaipe ka au ko si mo de vea. Aia ko e tamai o eiko e ni pe ko e whaipe ka au ko e ni. Ko e praise teni lahi loroa ta haini, taimi lahi ta haini. Ai tau ko si tutuku. Pea whapetai na e tali ui pe, pena e tali ko au pe. Ngāi whatongia, ngāi talaroto he konferenisko e tauni, konferenisko e na te au māua. Ngāi talaroto ai, ko hi ko e ne maue e ne māroro, ko ne au ia tau fit ngofuru. Pena ne tatau ai, ko hi ko e sia si mo se ono ngāi whatongia. Pena e amanaki pinki whorau mai, ki he wikeni. Pena e whaoho wāne ki e whanonga, Kone toe tatawai. Ki he tau kautaha ko tutuku. Kone tau e tau re lei. Pea kone ikuna e wha pue pue. Pea kone momoi mai. Tau koe sutuko e whatongia. Ki tau hoko atu. Ai tau he tau ngai whatongia wha koe sutuku. Tō hia koe a mea ko nā tawa kwae at the Bow High School. A koe ia kou ki e mau mea whainga maari e koe ni ki ko aongo atu a ki mea koe ia. A moe o pāki ka ngā mahi pe ke ui tō ka mā pō ki a e pānau. Na iai mea e whai kau sea māroro pā te wita whinau. Pā nei he kau atu pe he mea koe whai e whatonge ke putu. Ka ku rotonga e nei tonga me hoko ai moe pei ngata ako ni. Pena e kawa te peikia e te wita whinau wha honga e peiki tau toru. Ae kau koe sutuko. I ka ike ngata ai koe reo reo atu ki e whatongia koe ni. O ku reo reo atu peikia e toko ni skreitai lahi pe ai a ko tua merie. Tāta koea, koe sutu koea, ka tua melie, ko mo tui kui roi pe, ka tua melie e whai tua. Koea kune toa te pe e whatungia, te reo at pe ai ke toki whai e whila kanga i ke tau fō ou, pia toki whiria e hataha ke te tongia e whatungia koe ni, nai whaka kato he whai whikau e si mo te vea, i e ngahi taurahi. Ika ike ngata ai ko hui ko e Osiroro tonga. Ko hui ko e tunga ko kia i ko e Osiroro tonga. Whaetai pa mā roha mō ngā ue o tunga ngai rei api ko ia ko taptu roro. Ka nai hoko ai api ko e toko ni lahi api to ki he konferenisko ni hono te au māua. and I may make a noko ki aia ki kau forau e feitu keke, Amerika, a tifata ke tautuku. Na nau whaka aunga e api, api ako o nau ki I noko ai, ko hi ko ngai whatongia ko ia, ko e senturi ua ko e lotu. Ko ia ko whamano adui, o mo tokoni, mo kau, mo tokanga kina, mo popo ki ngai langa whakarakaraka e api ako. Pena e hoko ia ko e koroa le lei ki e ngā koina se si me ko tre de si. Na e rahi au bito, e nā u ngā o aki. E api ako e ngā I krup ke ke e pa me I muri. Ta te pitu kei tau tupu. E kai ki ngā tā I ko e tokoni ko ia ki he nau nau ko ia o e computer lab. Aia ko mō hanga pio I loi ko tō vēna e tau whakakakato e tau tō ria. Pea o si māo ne lei a beto hono whanauna ui a kompiuta mo e umea ko ia, mai loki ko ia ke kawin lep ko ia. O si māo ui a, pea ko si aipa mo e internet e strani o ku o si huka ki ai. Pa o ku marama peke nau whaia e nau ngahi porokarama nau tōru o whaimai ki mulini. I whepea ta whaaki peko I muri ki Nusilani, peko Australia, peko whepea tapa I mamani ke whainga maari e whakaako, e lawa peke na o ngāwe aki a e unu nau me mea ngāwe ko ia I e kompiuta ale, ke whakakato e na o ngāi whainga whakaako. I kai ki ngā tai ko e nā mōwila bēna e whai pōke kore ko hi ko e wa fa teknikale ki na hi kolisi ko ia ni tu a wa lolo ai ko I lo be ko fo ki va ta ha be me ta ta mo to ga va ta du ko no ku ta me kolonga mo a li be na ko le ko hi ko ai no no fo a teknikale ki ai be ai ta ri e fo ta ha ki fo ka ta ko ki me nga o ko ia Ea, o sāwe, nei whāwhara au e ko tēnā e kuia e unau-nau kuia. Pea ko huinga e nei e kuia ea te uta whi nau he tai mini. Ai a Marko ane api, nei ae Palestini a ko, a moe kautaki kuia, a ea ko o whaiha no Tāwhaki. Ai u, mea ngā oe kuia, kai whaiha no whakakato, ai una una fra tecnicare ko ia ke tibet ko ia ai ai ko ai ko fa I fa ka ka mo fa ka mo mo ko le ka ko tutuku ko hi ke o e ri kina a si nga fa na me na pe to la pe to si ka o e ri kina ki fa na na ma ka ta le ni ti pe he ke ai nga fa tecnicare ka ki ma me mo ha pa ngi me nga o ke na wa ko ai ko hi ko na mo wi e ka ha o ke na ra wa ka ma ta ki ai e na u te ti ki ha I nga o mo fa I nga ta le ni ti na wi ai ta le fi to ki nga o fa ka tu fu nga pe ko e u hi la pe ko e pa la ma ai na ma wi nga be ai ki na na ko ni fa te ki ne ka re ki nga o kamata me ai. O ana, hiko me mei nahi hoke upo karama pehe ni ia, ku monu ia pia, ko se fine ia, pa monu ia tu pia mo toroa. Mo e ngahi ko lisi ke ke, la nahi ko e ko lisi ICSC, ka e lia kina pa ki a pia ko koe me uta. Ka e ka whaka amu ia ke wale kina ki nao tono, ka nao kau pehe monu ia, e te te we na mo wi ko hi be ko ka ha ko ya e na ko no ga pa ya ba ku ro to ga I to ga a e pa be ka u a te vi ta pi na e pa ka ta ki u be ko ya pa na si ta ba ki e u na na ko ya a ne af ka e pa ga na I de ba ya e na I ko si ko e ni ka ko ya ko pa ma ro ta bi to I ho mo go fa ko mo to ko ni ko mo o fine go si fra o fine go si fra wea I tonga to he ke te te ya ke ba o no wea ki fa na ko ni e kwa lo ke ai ai o fa mo to ko ni vai koe ke te kitau tōra. Koe ki ia ngongo pēia o whikau aki pēa mwe tau koe suduku mwe ngāhi mea koe ni kua hoko. Ta shuta ke koe sirara tō ngā pēa mwe ta pareste ngāhi kua tō tau koe ia nāna. Ai whawhina I pēko ku sio hifo e neti. Koe mea whae ki koe no simote, pukai putu koe no simote nei. E mea e taine kuini, koe ki ratai, koe taine princesi. E koe pataronia, e koe tau pataronia po kia, a e taine princesi. Sa rote makileo, pilolevu tuita, koe tau pataronia, o koe skei tai lahi lewa, ko simote mea. Koe ki whanokono atu pē, koe ki ongongo atu pē, koe hi ko tau aho. Ake kone na e tukatu pē e le te o e... Te vita maka. Koe hi hena e amanaki ko ki na e tau pae whakata hāpata na tau tuku ke kakato he tau aho he tau ni e aho ni ma koia o septema. Pea kutoroi ki aho toru koia o katopa. Ku whaipeki I le siri tonga, I tunga papai. Ka koe whamanatu bea, koe ngai kurupu. Ngai kupula lahi pe koe whana, tau kau koe ki ai. Koe amu taktaka kau hiwa pe. Ke ngai kurupu koe nda na mu kau koe ki ai he tau koe si. Ai koe kupula ki, kupu koe nda ia te au. Kurupu ua, koe buea na ia whaipeki kau, mo sese la taimuri, adiola. Kurupu koe hono tōru, ko si mālorofo ke kif moana, pea kui tonga a mtofiri nā moa, ka koe kurupu koe ia o koe tau niu taki ai a ngofefine. Aia koe skeitari ko resi eri māo, pea mo heilala maka. Koe kumotoko toa bēna e kamu ke kurupu tōru, ko mo taki ena I tau ni, ko resi eri māo, pea mo heilala maka. Pea koe kurupu whakasiruga no whā, ai ki take I bea e whai pikauro la mawhāne, ka mai kau toa kotoa be ki mui ni mai kotoa. Ai ki mo toru kotoa ko ia, ki mo kakwa be ki he taki ko whai pikauro la mawhāne. Ai ko tau ngai kupula nahi a kono whā, me me ke tau po I tārunga ai me e whā. Mo tau ki tā whakamaha po opo pē ne krupu ia te ia me. E mo tau ki hao pē tau a hoko mo osi māo. Mo tau ki ai. Ika I ki ngata ai koe tau mea toko ni. Me me ke tau hange pē ke tau kua hiri. Te pire pē I mua pa mo e pāwhē I pē. Ka koe pāwhē ko ni e ua pē. Taha pē me tō matau ka taha me tō he mā. Ka mō teo teo mai beki ai, koe whakatunga ia. Koe prokalama koe aho. Koe prokalama aho ko marotonga ngāo beki ai pa mō e sea. Ai whai te kau mō se se la taimuri. Koe hi koe pato ai ki prokalama koe ia. Pe koe tau marangai aho, pe koe tau penoro me. Ai e whotu e ngai kameinga pa whai pia ki lea kia toko ua, pe koe toko toru, pa tau penoro. E ai atāpe ke tarifehui. E ke hāha whai kaweinga te mawhotu, ka hāha kaweinga e whakarakalaka e ai kolisi ki mua, pa kotu I te tau toki tāno ki ai. Kako te māo pe ai porokarama koe aho, a māsio ki ai pa moesea, pa toki tuatu lewa. E kai ke ngata ai koe mea lahi poke taha koe hui ke whakakato e aha koe ia, e whakakatu ai a e tau whiliraka ngā. Koe ko muhanga peo I loi kau koe sutuku, koe hi koe whehiki taki koe e siasi. Pea ko pau koe mawaha a whaifika auia, a o sese la tai muri, pea me whaifika au puri koe he ni, I e tō tāke. Ka ko hui e mawaha muria, pe lahno tai manai ki tonga, ko hui ko no family, Pei kai ki ngā tāi, ko tau tawi awa tawi pāngā, ko Filipe Samate pa te kau, o kuhikia pia mi he nia ki he ki wahenga ko hi awa e nof. yai ka ko vi ko ta nga hi ra ka nga pa pa dunia o fi ma be ke ta u pa pa via pa mo te te mai be yai pa mo ta la no be yai he ku ma winga bi to ke te ma o mo se a mo muri a ki mo tol ko na a to ko ni ki lato lato mai ki i mo ni ko vi ke mo o ma ta ta ke ta nga o e mo ta fa to nia e ko ni ko ta o a tu nga ni ko ta o ske ta la i ni ko ta ta mai a i e fronga nga ka ko e fa mo ia ke mo tu mai o ta ta be pe fine be mo ta ngata ia ko hai be ta ha ko mo ro ke e ne ma o ta le ni ti ko ia mo ta o ke ko ia ke ta ta ke ta o ko no a mo fa ha ko fa to nia mo o fa mai o mai ia o tu mai ia ko vi ge ta pila la ka na ko ia e bai ke ke na dai ko e fa si be ko e linta ko e ki pa no no ad be ko hi ko e na ia ki project ki ko lori ko se ma o ke ko li si lo lo to nga e na lori ke na o pa e na o pa to nia pe ke na ta be ke lava ke na o ki uta ke na o ngo we pa te lava be ke fa e o nga i nga we ke ke be i koro ki mai lori. Pena e osi ai ki me i kawa na aku tufa tufa atu ki a ki motor gona na e au atu goi ki ai. Pe kore atu be ka aku whainga maari e pe amu tu i mai me. I he a kaanu gona ko o atu. Ko hui e ku se maa be tai mi ke tu me lori ki wha kato e ki whatongia koe ni ki e korosi. Ka kono whakatoa ko taramono atu be. Ki a tiki motoru toa be ka u koistu tuku. Ki ngahi ngā whatongia ko toa be ku mo fosia. Ki he rotofare family. E pe ke siasi. E pe fo ki he ako tata de fito. Ki he api ko tapu tu loro. Ko ia ko whamahalo atu. Ka mai taramono atu ka tiki motoru. Ke tā pe kina ki motoru he o toa ke i whakata haivi lahi ma keres lahi. Ko e tau langa ngā ue koe ni mo e tau whanonga me i taimi ki i tā ni ki ke keres ia mo kaisi ia e tau mo ui. Mo e tau whai whatongia i whai whanonga whatongia mo e whanonga whai me i taimi ki i tā ni ki. Ke tau whanonga be, whanonga be mo tau whatoa me rie be. Ka hiri tau whanonga ia e māma whai ngatā koe ni. O whaka kato se no ngai whatongia. E au tau whakatoa me rie. Ka hele e tau whai whatongia mo e tau ngāwa ko ia. E no wau sia he wani mo e whee fia ai mo i taingata. Ko ia ko pehea au tae talamono ati ka te imo tolu ka koe sutu ko tau be ka tau te te upe ko tau aho. Di ai be ha mea ngu tukangi ai pa whetu taki mai me ke te au pe koe o buri pe koe skrintari. Ka kai ki ngata hei koe hape me aku mō tu ai kia i pe tala noa mai pe ki mua ko hi pe e ko tau aho. Ono whakatoa ko whamano atu a pito ka te ki mō tolu he kua patongi a koe. Whamano atu linta mano a pito ka te koe ka mā Filipo te pito ma ka mui kau ngā ue. Whamano atu a pito he whātuku mai e whainga maari ke atu ai ngai whanonga nongo mo i ngai pangongo me ngai korosi. Ko maukau atu koe a i ko hoko i ko tāpua ki pake ki ngā tai i. Yongo atu ai e pakaamu mo i whekau. Mo yongo ngō whanonga nongo ki ngai tapaki i ke he kau koe sutuku. Pa mo e siasi mo i whanua. Ko whamaro ata buto rinta. Ka wā po ka Filipo, ka pēha te ito mai. Kui mō tōru tō a pēha ka ngā awe, a le ti o. Pa ki tā pēha kina ki mō tōru e o tua. Mā roa, wita Linda.
1: Fa mā lo lahi
6: a te tā ko e
1: whaifika. Ka tā ki o kuha whaifika?
6: Da jaha mena ki tō kanga ki ai?
1: Ika ai. Mā lo ko tui koina ko mā po opo pe ai whanonga nonga ko ia ki he kawako tutuku i o tuku mai.
6: Yeah.
1: Wha mā lo lahi atke a te koe i he i o ko os e tatai mi e whaifikau mā lo au pita whakahoko whatongia.
6: Mā lo. Ke whakaosa di pe e. Pea ko kreisi ai ki ko si su kamais mo frai a tua mo fehe na maari ma andoni. Ko ko ma aro a wha, ko tu ngā wen, mi kau ngā wen, mi ma tolu tua be, mi kau kosi tu tuku. Ko fai pio ta ngata, pia ta ngata. Amen.
1: Amen.
6: Ma
1: loa pito fe fe kau ka ke po uria.
6: Ia.
1: Nemo tok mea mai foki ia ki e polo kalama a e korisi tu tuku ko ia. Tupou High School, ono whakahoko atu e whaifikau mui mui ka whanonga. Whainga mare koe ni kore peke o atoa e ki bobo aki whakamamahe koe ni.

0: Ko tau tau mi ko o se miniti e ua me he hongo fulu. O se miniti e ua me hongo fulu, mo lolo tonga me amai ni ki he polo kalama PM en tonga, me he Radio 531 PI. Fata wange peok mo mao hai fia flele i e fia fini, pe a ongo lele i atfoki, pe a moe ngahi polo kalama ko ia kuo o atu. Tau wa umai ni ki he e tau polo kalama fe la fua ki, pe a koe mahina ko toa pe, Oku toko make he ai a e pule lulu whaka o si ke whakahoko ai a e talanoa i he sipoti. Pea oku ui wha tene tene pe ki polo kalama koe ni koe wakai me he tapa i laine. Pea oku ai fie fia lahi e ni koe uhi koe ki nau tolu si i kau whakaafi oku nau kau mai ki he polo kalama koe a oi fia fini. Fie fia ke utata lelei he ni a Paula Monta koe Tō taha e nina ne maue me tari Polonise a Tonga i he kominiweli i Glasgow. Pe foki ki a Penieri lātou, ko e tangatani o ku i kai sola ia ki he kinautolu ko ia i he Malaisi poti, e ne iloa i he Akapulu. Kau maa foki a Amelia Teweka, ko e tō taha e ni o kune hanga o rewa i ae polo kalama pe ko e tuna meni fi auhi a ka pulu ko ia ae maa maloa. Anai ange e kau mai ai a Niri Lātu, ko e tokon whaiako ia ae i karetahi, kau maa foki a Emosi Koloto, me he Palmerston, Tonga Old Boys a Pamastoni pea pefoki ki a Manufotu mo Willy Youth Cream me heri ki kaikehe ko fifia ke utata lelei Amelia i hefafini ka o maa penieri pea pefoki ki a Paula malo e tau mao a e fiafini e yongo tangata ka o maa foki a Amelia
1: malo
2: malo tau lava malo tau lava
0: Fa malo lahi atu kia teki mou tolu i he tuku taimi ke mou kau mai ke polo kalama e fiafini. Pea koe uhipe koe tau taimi kehe kehe e penieri kai pehe foki ke Amelia. Kore peke tau mua ange mua whanga maaria koe ni kia Paula ke kau mai he potala noa po ni. Pea tau toki hoko atu ki tau tolu ka e malo loa Paula ia ki he ene a polo kalama ko ia a pongi pongi. Pea ka pau peo ku iaha mo fehui, fie mao ke mo fehui mai ki a Paula, a tā pe mo ia. Ko i whareni foki pea mo hoku a hoa ngā ue ko he poni, Aloa te vita maka kai tuku mai hono he maheni ke kau mai he tau polo kalama te vita pasi. Ke kau mai he tau polo kalama tala noa ko ia mei he wakai mei he tapa ilaine i he pōni. Paula o ku fiefia au pito i he pōni i ho kau mai ki he polo kalama pia o ku ilo o ku honga ia ai tonga kotoa pē. Pia na o pore pore i he lava mea pia mo ohanga o hiki ai hingoa o tonga i he whiau hiko ia kom niweri i he taoni. Te o atu peki whangamareko ni ka koe Paula ke tau mua ki hanga peo o whakawhiloa ki mai koe ko fufua taim fokeni ke kakao mai ai ki he polo kalama a pie mentonga pia tau toki hoko atu pia ata peki a Amelia ka maa penieri pia te vita ka pau kaha nau whihuiat kia te koe. Ka tak pe Paula ka ke whakawhiloa ki mai pe koe ko hui o ku tu ilo o ku o ku tala noa e tonga pe koe toko tahani koe ne hau mei haa pai hange pe o ku matamata i haa pai pa hange pe o ku hange ne suto haa ne suto whakawawa un kai ke he oate whainga maare koe ni kia te koe Paula Kataki
2: Alo mi ogo Paula Monta o hau mei kono fau o hau mami mei wawau au tangata iki mei kolofou. Pai ui ngā o hau mei kolofou, mei o ke loko lahi a taha o hau mei kolofou. O fie fie pē nā nā aro whawhongai a tonga e komi nueli. Nā o kamata i anusila. Nā o Vainga mā nu sila pa toki tong ki tonga. Iu, u fie fie bine mā ki metalia tonga. ke gi fifia e tau kakai mo o family e ko ye be malo
0: malo apito e paula pa ko la ve pena ke tu po ke pe foko inu silani o ke kamata peho va inga suto a ko e iwen i nu silani ko ya me ana ke filia ko e ki hesu to ka tu ko a kapulusio ke sia mai a fuhelo he a kapulu e mala a kapulu a penieri he ku me me foki ta wanga maheni pe ko ta fa nau o ku fika uraki ma pe a kapulu ya ka kina to pe a to ki hoko mai ya inga hisipoti ke ke he ka ku hange o ku fo o ayanga ko ya o fili a ko hisipoti ai si poti ke va inga ai ko ha mena ni hanga fraga ai ko ke ka wai pete ke a ko ai hesuto
2: o ke si na u ta va inga ka pulu beva o gi ago ki tu va ke na si a ke hesuto o na fa ia na u fisikologo e e vai nga ko e vai mamu ke o ye fu o ye poto ele fa tonga no tu se suto mene fu la he too much kids una vai nga kapulu So, ala o vainga soto e gi makeheme tamai ki tonga. Mau, na saie be au e soto goes on by myself, eh? Nau, eh.
0: Koia.
2: Koia.
0: Malo a pito pa ko ilo foki na a ke toi kau pe pa moho te hina ihe suto, eh? Pena ke o si whakafofonga i anu silani o ke ma uai me tari ma anu silani. E lava ke tala noa mai ke ngai fi awiko i anu silani na a ke kau atu ki ai?
2: Iu, nau, eu,
0: Tā noa whapalangi pe koe mo whakatonga e Paula, ko hamea whaingo fuaka koe, malo.
2: Oh, iu. When I was young, I start judo when I was 9, and my first competition was the Auckland International Open, and my first competition I didn't do very good. I broke my rib my first competition when I was 9, and my little brother, he won the gold for his division. So when I was younger, my little brother was better than me, Jesuto. But when we got older, my little brother JJ, he chose the rugby league. And he's playing rugby league in Sydney right now. As I got older, I started getting better at judo. And eventually, New Zealand picked me to play for New Zealand. And after that, I came to Japan and I got picked to play for Tonga, and I chose Tonga. So, yeah. Thank you.
0: Malo opito. Aia ku ke i se apani na fok i eskola sipi, e?
2: Iu. Iu, ne. Kau Nusila na nau. Oh, they got me a scholarship with a Japanese school in Japan, in Ryugasaki. And I've been here ever since.
0: Malo. Malo opito e Paula. Ave mo ki mautolu ki he taimi ko ia na e ui ai koe o ku ke mao ai metali polonise i Glasgow. How did you feel?
2: I felt very proud to not only represent my people, but going to Scotland. I had my mom came with me, my mom and my little brother. And seeing my mom on the side was very emotional for me. I just wanted to give her something for traveling all that way from Australia to come support me. And yeah, I was very, very thankful to God, and I felt very blessed. Hello.
0: Malo apito e Paula, where to from here in the future? Te ke to e fafofonga ia tonga o kapa e to e uiko e tonga pe koe hae a hoko atu.
2: From here, from here, I'm gonna try my best to go represent Tonga in the Olympics.
0: Mm.
2: I think from here, I'm not gonna choose any other side. Yeah. It's just gonna be Tonga from now. I just wanna thank you everyone for all the lovely messages that they've been leaving me. I've read them all, and just wanna thank you everyone for all the support. Malo.
0: Malo au pito e Paula. Kau pē nolo e pōni, ukaha hataha uiaha ne mea kwhiwhihu i kia Paula.
1: Hello, malo Paula. You made us all happy, man. Ko o Maro hi ko ni pa mo i fa kai via ko ko i ta fa fa ko fa u ta fa mi va u ne ne wat ko i maro ko ni is it the color for one or the baba one it's the color for one
2: oh
1: well done bro
2: eu malo
0: ya ha me ko to si la ve ki ai e Paula any shout out or any last message.
2: I just want to give all my family in New Zealand, Tonga, America, and even the UK a big shout out. I just want to say thank you to everyone and o whalahi atke o mautolu. I hope you guys are doing well, and I'm going to continue to represent you guys on the big stage. O whatu, alo.
0: Malo, fa malo lahi atu ki a te koe Paula pe a fa malo atu fok ofat kofine eki ki a lavinia mao a e pohiva malo e fua fi hokotaki ki a koe pe a moe polo kalama koe a poni. Kala monua tai pe ki a te koe pe a moe ngahi a feinga kotoa pe o ku whakahoko i he ako pe a pehe foki ki he sipoti koe a o ku kefiri. Malo apito Paula ofa atu ki a te koe.
2: Malo.
0: Malo, ko Paula Mau, Paula Montaya, me he mala e koia suto, na ne Mau ai me tari polonise ma tonga i he whiau hi koia ai Commonwealth i Glasgow. Tau foki mai mua ki he e tau talanoa koia i he poni, akapolo i unioni. Ki mua peke tau hoko ki he mala e koia o kapati koia a penieri. Tau ange mua ai whainga maari e uraki koi ni ma a Amelia Teweka. Ko e whafofonga e ni me he whiauhi koia ai mamaloa. Amelia, malo mua ngā we lahi pako ilo i peko e taimi mo mo uan ka te mo tolo loto ngā lele foki a e tuna meni. Ka te oate whanga maare ko ni ka te koe ke i update mai mua ka whanongo a whikau aki pia mo e ka mata ko ia a e whi auhi Amelia.
3: Malo a pita linta pako kore ke u whanga i ngai whatapu whakahokat pa mihi ope. Ka tu mua whanga maare ko ni ka te au ke tukwat hangongo whikau aki pia mo e ka mata ko ia oi māmaroa rugby tū na men e wanoa wano. Ne lawa foki o ka mata i he aha tokonaki aha wawa a e tūna men ni koe ni a ki hatimi a ka pulu e walu a ia koe ngahi timi e ninta hostea me fua motu, marist, hateiho, vaini, mayange, hihifo, la paha pa moe toroa old boys. Fua fiefia inta ne lawa a e whakaawa ai prokalama tuna me ni koe ni a ki ai laka ngahi tim aka pulu pe hapat ki ai lot ka mat pe ana e vei pai ai timi e ngahi timi kotoa koe ni e aha toko nā ki ai ne whakahoko ia i e malai aka pulu i Stamaki Rugby Union Club ai a koe malai fika uraki na tau fika uraki ai ai timi avai ni be mo marist pe na iko nai e timi avai ni akai kai ko torvalu ki tafitu ai marist i e gave mi hono wa na e me bai ai doa old boys pa mo hihifo pe na iko nai e hihifo akai kai ko torfa ki wa fitu ai doa old boys I e marae fika wā na e vei pai uroa ki ai a timi a la paha pe a mui hos te a mi fua mot. Pe na i kunai he timi a fua motu a ke kai ko tau nima ki he taha ua a la paha. Pe na i taulahi ai i e marae fika wā a timi a mai ange pe a mua hatei. Pe na i kunai he timi hatei ho a ke kai ko i faa ua ki he fitu. Whakamaalola hi foki e rinta ki he kauwhafofonga ka mai ngai tim a ka pulu. I he whainga lau maari e nai kamata aki ai tuna me ni koe ni a fonu i he whewhia pa moe merino pa moe mau wakai ki he whanau e nau e nau wainga whewhia mo whakaonga i ho nau tare ni ti i he aho koia. Ai a oku kei hoko hoko atu pe ai tuna me ni ai koe tronaki koe ni e whahoko pe ki he mala i stamaki taimi taha pi ema mala e fika uraki koe mau troa ni ki he tokonaki koe mala e fika uraki e veipa e timi ala paha pe a mwe mai ange i he taimi taha pi ema pe a taulahi ai e timi a hihifo pe a mwai ni i he fafufua nai ki he wā whanima e fiafi koe mala e fika wā e veipa ai a toroa o pos pe a mwe maris i he taimi taha e fiafi pe taulahi i he malai hono wā ai timi a haa te iho pe mwe hostea whafofua ke he wā whanima e fiafi. Ai a koe update pe a rinta ki he tuna meni ai mā maloa me he ai nei kamata i he tona kui kōsi a hawa wā pa koe troa le vaini a manaki ke whahoko ia i he tona ki koe ni. Whawhiwhia pe rinta i aho tona ki i he whaava o e programa tuna meni na me ai ai ho e ki a mai ni no pe a no pele maaf tuku i aulahi o ne me ai ki he wa inga pe a moe whahae whanau koe ni e nao ngahi tare ni ti i aho tona ki pa wai pe ai tui pa me amanaki e toe kau mai pa toe whai popo wange he tau kakai ai tare ni ti koe ni o whakahoko he tau whanau i programa tuna meni koe ni malo rinta.
0: Malo pito e Amelia pako tui o ku i kaito i kehekehe a polo kalama koia o ku mou whakalele a e mamaloa pe a mui polo kalama koia o whakalele i he liiki i he hakula kau peeni i hono teu teu i e tau whanau i he ongo mala e akapulu whakatolou a ki hona ukaha o e penieri pe a mou te vita uiaha mo mea te mou fie tānaki mai ki ai pe whehu i kia Amelia a tāpe.
1: Matakanga te mau, mai te whakua peneri, mai ni peneri ka kau e ka whai ako. Mai tōrui koe ni o lawat koe kei ko, taimu uwe where te whaki me tako ni, mau beha me tako ni ahi, taimu ki lawat pe sau ping pong pongi, to ki kai hoa tā ki ai. Musi o tau e pei malai. Koia,
3: ai aku ngō fua pē a ho lawang pa moho o mea toko ni o ma o mea toko ni pē i whetu o kuwai ai ai tau ko mea nao whakatoka ngā e a tona ki ai tak taha lawang pē ngā hiti mi mo nao ngā hiti e niti
1: koia
3: mo e nao pau pōpū pōpū ka ma e nao ngā hiti mea toko ni ai a koe mea pē o kai ke ngō fua ai ke te aloa ngō whakatau ha a te ha a te papakiu pē ko has a mea toko ni i whetu koe ni ka a tā pē ia koi hape ai mea tokoni te ke lawangi moia i aho ko ia ke ke mao mea tokoni whakata pe a mui toinga a i whanau vai ngā o kumo fua pe ia.
1: Malo.
0: Malo a pito e Amelia koe taha foki
4: ai... Se fea ke mao tolu kone e toa o kalani. E lawa waha ke link e lawa ni mao sio ke fea ui.
1: Pobo.
3: Ka taki pe penweri. Koe taimini au te ke mau mau ha laivi ke whakahoko ai laivi pa me he malai akapulu. ka ko tui e fai ai tokanga ki ai komiti ko ngā pe ko sio ke iwi whakapaanga ki hano ki hano sponsor ha kautaha a hatoko taha laiwi ke ni hanga o laiwi atu ai ngahi a keimi ko e ni ko ngā ke tau mamata ko toa pe ki ai pa mo tau kai inga pe mi ngai whanua muli Mālo.
0: Mālo, Amelia, pēfo ka penieri tata lelei ai tōn whaiako ko ia i karetahi ni lilato, ka umai pōtala noe pōni. Ka koe tāfo ke me aia Amelia na e whaafai ai ai ki i whela wā ki peko longolongoa ai, i he whaalele mai ko ia i whiauhi he ngai ta o ki mu a tō, na e pēfo kuma ngai whiauhi ke heu kai koe pehe koe maa malo a pē. Ko e taimi ko ia o ku hiki ai e tamai ki vainga, te nau vainga nau tolu i he... Timi koe, pia koe o koe ki he mahina koku, no foia alo vainga he timi kehe. Oku keilava nai e whihikitaki pe he holope, oku iai hawhahinga fōunga, oku nehanga o ta ofi ki nao tolu pe malu i e hoko ai tawhaki koe.
3: Malo linda. Nai kamata pe ai whakataha pe amui kauwhau fōfonga, pe nai tuku atu ai ai ngahi rau ki he mautuna meni koen i he tauni o kawai ki he whihikitaki koe ai ngai ai whanau wainga. Ai au kui kai ngofua ke whihikitaki ai whanau wainga. Koe lisi pe koe te nau o mai he uraki aho, koe lisi pe ia ea o ki haa taimi te nau au ai ke sem whainolo pe koe whainolo o kei wainga pe whanau. Ai au ko ko uhi nga perin ta ke ua fehu a ke fana ko ni hange ko me na ke me amai ki ai ka o kumahu inga pito pe ai no ai fenga e he ka fa fa fonga e na fana va inga ke na no fuma o pe na nga hi timi o a o ke o si ai fe au hi ai a malaba pe ke to o poi ni ai nga hi timi pa me fe ta ki holo ko ni ai fana o e lo lo tonga ko ni ai le tu na meni
0: Sai foki ko tau ka fataha ko mo penieri e ni he ko e ko tau la e ki na akapulu i he vahe saute i he ka inga tonga he te lia na ia fa nga mari e ke o maha ki itimi a penieri mo mea i he tau fo ke ka mai ki he fi au he pe seo ki he sio sio ko a penieri o si os maka e penieri ngai mea ko ke fa he tau fo o ka ke fa malola he atu ki a te koe Amelia pe ke a karino pongi pa mo ki nao tolu ko ia unau a faka ka unga tamaki iho no faka lele a e tuna meni koe mamaloa. To ia taha e iaha ane feho ike a Amelia, pa tau mawai mo Amelia e pōni. E kai? Malo, malo au pito Amelia tala mo no atu ko tu e to epe whainga maari e ke kau mai ai i apolo kalama o update mai e fe au hi. Kai malo au pito.
3: Malo au pito rinda.
0: Nili, malo tau maa e fafini.
5: Ora da mai fin bi a mala te ma fa na mari a ki ka mai ke pokala mai ya fini
0: malo o pito ni ri pe a ko me ene ta fita tari ta toke ta tala no aki ai ai pa to pong pong ia ko a neu ho he e ko tu ya na e me a ta ko to ai o sio i he tau ko ni a neu ho he o ku ki ma ke he ai fo i timi o lo pere ki a ko ni na tau a neu ho me he timi go uta wanga ma he ni ki ai te foki atu kia penieri ko hinke tomu a toku mai penieri ha ane ki ilave ki he tau koe ni ane uhu.
4: Malo a piti, linda e mo pe mamari. O pano pe nau, na toki aha ka maa tu o ngau e vai ka. Kako e hake kona ko lau. Ai ki mana tau tatau kato pe. E tau e na ngali ke he mai nga e na alpo a ke ma na to ndi de fa bendimo e a to ki pai vita tau o sta mi o nga ke fala ka fo po ndi ta pala e ta tau sio ke te au sio ke mai nga de a de u kai lo ma o pena ki e vai ga la yone na ka ta mo ke ti la yone na na fu Ono moni nde ke they have nothing to lose. Ke nau vai ngana tō kua ke ka ki he olopere ki mahalo pe koe rape lau koe unu ka altitude, altitude kone o e ea ka kena kena e. Ane toki hope hu mai ai kau tarifaki ke liriwa i mahalo ai ola o e vai ngā. Kau tui ka pone ke fitongi mai ai ai ho mai ka tali faki malo pena ke he ai ola vai na ne ane u kana e profi profi fi ai ko te tau si tonga ko ka sa wa ma ko ho mai e frasi o si o vai na o ho ko fus kala mu ne na wa te ke ai malo ko a turning point ia ke e vai na ne u ana ana maria but de vai ngaya ana new what in by la yone ana sio aku
0: o tu bena o sima te la ya pita la yone ia ena uilo ena tolu ko ko hange ni hati mi atonga pe ko ti ni pasifiki te na pato ko ane hu e huma la yone ku na o sifu o mau o pito na tolu he he sio ki ta mai ki ko na fili e e coach Nere kwa hao tana ki mai ki he wakai ki he timi ko ia mwe tawa ne
5: ho. Oia, ki lawe tu pe he mena lawe kia pe nere. Kwe kau hoke ngahi ngahi tapewe ngahi tapuaki ki ngahi timi iki kona ewa lai o ne pa ki nau tau pa mga ngahi timi o ku hangi koe koe opere ki pa kwenga maari e lahi ia ate ki nau tolu ke kena o hofia o pre equipo do dinai majority of the game it was okay and you when I foot dominate up the pair like on the I o pre equipo he va inga ma don a pe angara na penyeri nothing to lose but everything to gain it end that down fifia la himone ta fa na tonga ku na o venga ma o pre equipo na tonga la hebe ta fa na na inga
0: to go he
5: Tau tau si oi ke whanaka laka e a set up anu sila pe mai tunga a kapulu e tau whanau o ku neonga una waina manu sila ka tau ke yongo i pe mupoupo ka nau tolu i e whenga una whai
0: Te vita, piaha o tanak malo niri
1: Pupo e pake ngore tangata whai ako Tanga bine si a ak me ta wha ki pe ki Whai e lai ane hoi fotu utu koe ke na uofi pe a Mahuke lawa penyeri. Taimu kena whetong mai e ka konga hana ua ko ta mene whai e ka turning point ia ki he wainga. E anga koe kisio ki ai. He ilonga pēna ua he ura ki tu una na mawaha ki na tonka runga e tonga hu. Ka tuli haka pē he orpale ki e. Pē mwe ranga e whiliwa koe e. Ai mai koe ka wainga tali whaki ma mea huma ki loto. Ko tui ka ngai kawe ngai poini lei. Ke whātika teka pē whangi whoi mea koe o ki whoi mahafu ki tuk maihe kunga whamu mui siku mi tanga la penyari mi te whāpe whiena te mahina koe ai mea paku tau whi whi ka tua kutu ka ura ku whatai meni ki tau aha ka ura blek toko lahi pē maa tonga kata mai tonga ku tau mai ura blek i whinga whi ahi koe ni pau tau whi whi ai whai whi whi apita mai ngai ta mai ki maa ki tāna kwe te wate ake tau whi whi ka tau pēna maa lohi ka kono mo ni la uri fie to ta ko to be ku tu hanga la pe ni ki ngari ke tu wa ya ka puro ele tu pe ga kai ka ge na ta u ko or break game na fa nga fongo nga ta u be ke o si to ma ina be ma ro hi
0: ai au ka ge to ke ke he e ta u fe hiki aki sea holo ko e ni he ta u ai a ti mi mate ma tonga mo mo asteleria ko e ni i iten pa ko e na ma lo hi a tonga i he fo i ta u ko e ni e ne ongo ko e o ku nau alu na to va inga mai ol pere ki ka o ku hange o ku kai ke fie maari e tonga he si o ki he tunga o ku i ai e ai va inga ka whakawhita i pe na e ka o pea si hova he tau e ai whanau ane o hupak tau fie fia ko toa pe he ku whaka historia e ni e tamai ki ai to lahi tamai ki tonga o ku nau kau he timi whakafonua ko ni anu sila ni kai ke mo unga ko ha mo va kai ka mo unga i ene va inga ka ne o ko e talu foi foki ni en ko to kita vena mo unga mai ol pere ki talu mi he wa fe wa tonu e world cup ko ia e final wa fe wa tonu ka mo va kai ki mo unga ma va heta to lu ko ne foki mai
1: ko te ma o ke be ma unga tanga ta ko no foki mo pe foki ol pere ki e ui pe kau tui pe ke i hei pe no whakamari
5: e kau tui pe ko e whanonga pe he ngā interview pa mo no ki he whehui ta tau pe ka karichi maunga. Kotoi ko magatunga nete foki mai e konga lahi ko e. Ko magatunga kone lo toki ne ikuna e wokapu. I e taim tatau e kotoi ko wafi watau na e ikuna e South Africa ko ne wokapu pia. Ko e whapota la noa te nkara ki e. Ki he one of the reason of foki mai a ya richi maunga ki opere ki. Ne ke fe ma wa e. Potu pe maga ne ko ne fotu tu be ke ne kuna ya wo pe a ko tu ko e ka wi he e pona slele ke o pre ke ne te foki mai o ka wi na ke mi pe a ko tu te ne te ne fai me la hita uni mai o pre ke e na un ate te on go to na ona te ke na la peneri
4: alo abito o tu Malah kalau kan, mereka ni dalam ni. Lihat aku tu, ane tu hewan yang harus semua mal. Oma, kau tu fufu hewan yang ada ni, kalau pergi, oh saya tak ada. Itu mal orang yang lain minta tak ada tu. I think he's still fighting his feet. Kena kena. Aku ngah, aku ni lau pop pergi, take time pergi mal. Apa dia ni tengah mari ke tu? Hu banyak fight test, ngah test pun jauh tu kan ni. Kau tu ibe mal itu kan. Itu ni ni yang one. Ki fangata ane uho e vai vai ngane uho ngane na kire le holo mui. Ngane ki yon bag. Ako tui ka pau. E te ano fanga maari e ngai te si vannuk toi. Ako tui pe mahalo e toi ane rea. Ako pehe na kone ke amba ngane tonu ke nofai pehea ki hawa hea alo hea vai ngamai kare tahi. Ore o vai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai
1: ngamai ngamai
4: ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai ngamai kende malo pe kende retire me on pere ki opune ma we woka
0: malo malo malo oku te hata hata na ki mai ki he tawe ol pere ki ane wo pa e kai pata o hoko ta to ka niri mo e ta u fana wainga
1: ta ui fika tope malo hi
4: o ki tani pa ko tok tau sue ene ki aga polu e tai bin o kai ko ha game pia toko ta hani mai Orang kita sudah banyak orang new. Ada kalau it's a 23 band game ni time ni. Orang hanya tu kalau tahu sudah tahu gue he last week he test last week. Toki who mai kau tadi fakir only live game ni. Only dia kaya orang. Hanya beberapa banyak orang new.
1: Orang
4: kaya time ni kita fakir lah beberapa toko tani bagus kamera. Ayah kau tu time ni gue hoko kau tadi fakir. What turning point dia? My game lah ini. Masa itu mana itu, kalau tadi fakir, tiri ulah, vainga. Pagi tu, pada siang time ini, agak pulu time ini, okay, gol fuin. It's a 15 man game. Oh, ni mega fuin, kau game dia, okay, ni toko watol.
0: Nalo.
5: Kau fonga ni, na ingat kamera ke satu Afrika. Aku nak gelagia apa ni dia. Na wiko e pomu squat, kau whakaosi mai koe vainga. O kuna toi maa winga ngipimo na uto rihe kau tama kuna kamarta. Kau kusio ke whonga na ikuna e opere ki pe mo e na vainga imi te walu noa. Tena maa nato i vila. A confident mi he, mi he tonga vainga pe he ni. Nionga tau sot me tuana e tombe ke foi opere ki. Kau wanga opere ki ya whakaha mai e nao self-belief pia na uto rihe nao timi, nao team culture. I tonga vainga una una vainga na te min te val noa te a ko tu ko ko ko futa po akla hia ka na tole pom pomin anga pe na blak tau na te ki humai pe na ka tarifa ki ole re kai te me te tau pe na hapo ar ne upa ko tu ko fu comfort in lahia ka na tau fa kai vi lahia ke na tau hoko mo mo South Africa
0: Malo apito e kautangata pa ko tau no fo potari ki e tesi hoko pe ko e hae fo i remix hoko ko ia a Dave Rennie e fai he i he fo i tesi hoko ke tau kautoi pe e toi whakalagalaka e whakalagalaka ange ai vai ngā ku fo i tu e fo i tau e ua ko ni na e toki osi hange pe na tau te teki kotoa pe ka ko e alu peo malo he tau wakai ki he whiri hoko ko ia ai whai ako i he tesi hoko. Tau foki mai mua ki a te koe niri pe amo e tau timi i karetahi. Koe hae tuunga o ku ia i ai polokalama vainga ko ia a e whanau hoko e niri.
5: Io maro a pito. Ia lava lelea te mau campaign ata ke osi. Ia mau lava lelea ke mau review e ngau e ba moe tua a whanau. Aia koe koe tau mua koe tai nimi ko me ngau i kuloto ngā lere tai nimi ko no track e tau whānau i he ngai kalapo kuna wi ai i he taimita tau ngai whaingata ak mawhi anga ngai mo ia i he vuna release mai tau whānau me ngai kalapo i Europe i kai peki whanse koe ka hala whaingo fua ka kua koe hala ma osi fau kotoa pi ai i e taimita tau. Ai koe mau ngau e tai nimi ulo tonga whai, koe mau tracking o tala noa ki he i he mau whanau. Ai koe tunga kotoa pia kuma track e whai toko tau pia ka whai ono lele i taha i hapa kai tunga whika ono. Te mau track e whai toko ono kau wa inga i he taimita. Lava ke mau ila tunga kuna ui ai, koe hai kalapu kuna ui ai. Ka pae lawe hea toko taha. Lava rewa ke whetongi pe i loto pe i he ma pokala ma kunia ai tracking ka ma hanga tu pe ki ai ko novema pe ku ma u te te ke ma uta wai mo Romania pa mo Georgia mo Hong Kong pa ma hanga re ba ke wo kapo ai ko ma faka ka u ki novema e me pe se te hi noa pe ofi ke pe se te te ai ma timi ko ma faka ka u ke wo kapo ma ka tu nga pe pa ki ha ma uta mi la he tau fo pe viaha mau ngai keimi, pe laha mau ngai keimi teu teu. Wai ngai whaka amu ke mau, ke lahe mau lead up, ai mau ngai keimi ke tau whau kapu, e ti peni e me ngai timi koe una wawela polo, pe ofi mai ki tongani, ke mau teu teu ke wau kapu. Ka koe, tunga ki mau i au iai ai karetahi e tanimi, koe mau tracking pe mau teu teu ki he, mau campaign i novema.
0: Malo, e onga tangata penieri mo tipasi waha mo fehu i kaniri. Whikau aki po e tunga uke a tau timi.
4: Oki fehu i bea. Malo mo daniri e whamatala. Oku ko hai peseti ai kawainga mo sio a kito ma mo wa ga a peseta kawainga fuli me tonga pe ta ke pe mo trace mo tole kawainga be mulini pe
5: io wala fe wi ko a wa be fa na wi tonga ku ange ko se po sagari ak ma mo fa ka mo pe he ma he tua e tai mi tatau o kui ai pepa mo e tau whanau i tangani. Ko tui pegu, ko tui ko o kehe ki whakau kau me he, ko tui tau hanga o ntai milahi o pe wai tau whanau i tonga, tau whanau i muri. Ka ke te amu whakau kau, o ku tatau pia tonga e pa mo muri. Nyonga pepa o iki muri o wahi ngai. E ko kusio kai taimi pegu tau talanoa o tatu ria, ke tau whanau i tonga. Mahi no pe, oku, na mahume ma te vita, na e, na ma kep, na ma tesi ai, ma tesi, ange whenga maari e, kaulo kolo e tonga taha ua i tonga ni. Ko tuko fufu ala i taha ia, ai e whanau i tonga ni, ke na hua i karetai. Pagu ma ihe kei tui ta tau pe, ai whenga maari e ke, ai wepe whenga maari e whanau i tonga ni, uwa inga i tonga ni. Ke nga u ka whakaa mai tau whanau o kui muri. Koe ke ma whakapeseti. Ai ka ku mahino ko mea te au, me he whakau ka te vita, o ku paupeke ai whanau ia, o wai ngai tongani, e ka we i karetahi.
4: Malo.
0: Malo, malo niri, pega penieri. Ka hao feo i te vita.
1: Ok, Maro me te niri, maro e whakamantala. Tua koe na te kosi, koe haha o whakavarisi ke kosi ke wainga e tamaiki. Paupe koe e tamaiki ake mosi, whapapau i pe te mamo. O tohi maka i e tawhaki ke tamaiki ake whiri te teo koni ke World Cupu. Ya ina hada sio. Efe ta mai kona i mi to pulanga. De na ulava pe ave lo polo ke ki ka pa ke na ulava ti tonga o king of fuga me ko ya pa pe ke na fo ki tonga o te te fa ta mo timi. Nga ko la ko na ke tu fo pa nga.
5: Ko ya ko

0: ai pe a pepe ka te lita. O mea mawinga ka te maua koe, koe mo ui e whanau pa mena ngai whamiri, e na ngai kalapu. Waita meni hi o kuma ui e ai whanau, makatuunga i he konau i o mai ke whanua. O ka taimi lahi puke ngai kalapu, mo ngai kontureki, ai whanau o kai ke nau lava mai mi muri. Pea gotu mau te mousiru mau tōku vawe hana whetongi e mausko ati koe ngā koe. Koe ngai i shiu pehe. Ka koe, pa te tōma pe whatata a penta mo i funa. A pepe ka sona tani taku lua. Neongo pea kuna wa inga i muri na contract la. Ka koe pe whanua aia. Na te kirewa nai risk ke nā mai ova inga mga tonga. Maka tunga pe i hana ova whanua. Aia koe koe o mai koe ia ka pai lawe e mōrei pe whanga mahari e ia. Aia koe koe koe ngahi whanga ta aia koe ngahi isiro mo whanga ngai mo ia. Pe aku encourage lahi pe e te vita e tau whanau ke laktoka ngai a api. Koe toki pe ka pau pe o ku loto tau ataina pe ha tō tawa inga ke hau. Pe a ane koe lawe ui koe tāpua ke koe ngā koe ko ui e whanua. Mō nia wa kia siri nia. Kaka au whai teu teu hangi pe koe mau. Kien pei nea tapasi. Mō tāna ki wike tahat pe teu teu wa inga. Pea ko tu e pa te tau tala noa tō ke ngahi ishi uai. Ko tu ia he kaki anwhia. Ka te au whiwhia he whanau e nao mawhi whainga matonga. Pe te tau ikuna, pe te tau ulungia. Ka koe ngā koe kalu se whai lahi whai he whanau he taim lahi. Ka ke ilo kia i o tau kakai. Pea ko tui ka tuu ngā ia. Ko tui ka koe tracking koe ma whai he tai ni mi. O ku mau whamala alai ke whanau. Ai maka tuu ngā a important e nau a vela polo mai ki novema. Ko inga ko sio ke woke up. Si si e tai mia ke tau fo ou. Pea o tui koe whimai no aki mai whanau. Pe te nau a vela polo mai ki he whanua. Pea ka pau rewa hei kai ke nau na watata ki he hui e whanua. Lava rewa ke ma hoko e whiketoko ta hoko i he risi na whakamatala. Pea ko tui koe koe ngahi ishi wio mo mafia hanga ngai mo ia i e lorotonga bane maulere i kare tahi koe availability e tau whanau ma tonga. Tau hane pewa kulau, kono ui pia penta mo i funa ia, wahe lahe peni, kai te tonu ke me nofu pia peni ia na turi ke nofu ai. Ka koko inga i kusio ke he i he ulunganga pa mai mo ui a peni ka pia sona tanta kuloa. Ok tuku e mea mai mo ui. Ok tuku e konture ki ia. Tuku me whamiri kai o mai koe ngaka ono whanua. Pea o tuku e taimu tau mawa whanau. Pea kau vainga pehe. E ai ola lelei. Mai tau whanau. Kai pehe ki aga pulo tau whanua.
1: Mālo o pito e niri pea i o lawe goia ki he mea whakapaanga. Ko tui ko ta whaaki eni o ku lahi lahi mau pe ai e longoa a. Tau tau te whitoka ki mau tolu ko eni o ku mau longoa a lahi i kai haa mau ilo e taha ki he tuunga goia o kui ai e tokoni whakapaanga ki he tau akapulu i tongana. E lawa nai ke tuku mai niri ai koe haa e lahi o e koe haa e konga i ho omo u kempeini o whakapaanga e ai alapi. Koe hareva e konga o whakapaanga koe mei tonga me akapulu union a tonga. O ku maunai ha vahe ai whanau, koe hae ngahi tu unga pehe kou tui koe mea peia e solo vai longoa a koe a kakai mo si ono tā palasia ki moutolu. O ka pau e ilo pau he e kakai o ta koe mea e o ku pehe. Ta koe o ku paanga pe nima e toko nia ki tonga koe ke akapulu ka mau pehe ma tōku wa atola e wanoa.
0: Iyo, koe te teo mu ilo vai vai ki he turi ki whakapanga pa ko koutui koe konga lahi o ko ilo kawa he world rugby ma de pepe le pese te fit noa o ku kawa he world rugby koe si wahe whanau koe wahe me pureanga. Pea koe toko ni aku o ko mai he whanua.

0: ko hafe ai taha ko e proklama ka main fu ko ni a ko te vita maka be be mo ne ti mi nga we ka ku ai ki i fatongia ko na o fola wa tu ai ki tu a purean ka be a lek tonga te mi ni ko fola tu purean
1: ka be a lek ko
0: be a o ku fa fefia ko e fia finia ko ke heni a pisope silwan kai ki heni ai ofisa merino o ai sotia ta kai ki heni pe amo uheina ka go o flipa modulalo pe foki neu fafe ki o kanga tata koin a tu me ki ken fafe lo ki tu sene fafe lo ki mai mo ki mataka
2: malo le le pe mata u ma o e pom pom fa fa fa koin flipo la ve tu pe pe au kau he mai fora tapu ko wingwa ko sioni fita tu pou tailo ai aku malere mai be me lolo paango pe mo tu ta ko ni
0: au bit
2: ta ki o poni o fat ga mo tol
0: alo ko e ko fatongia foki ta te fito ai ho ho ga ko ni por kala mo ta ko hinga ta ki tofo he Ohi koe ki whatongia o koangi ki kautama koni. Mana e lahe na whakau koe mana urongo a koni he reti o pe toka ngai a ki nao tolu pe a oku nao wholau atuai ki ki tua pureanga.
2: Ki tua pureanga.
0: Koe taifu koe koe hau mei tonga ki a feitu upe ki tua pureanga. Koe taimini tano kukoki nusilani. Koe mama hai pea mei okalani tua pureanga.
2: Koe.
0: Pe a koe a oku nao wholau atuai ki tua pureanga koe a whatongia. Ka e ofa pe, e hoka ta ki tō fohe sione, e aonga. Ula ki pe, o ku lahe ngahi ka vei ngai a, ku nau tō o mai, o whaikea i a e whakatala noa. Lahe pe whakimea ia, ke ta kamakamata atu pe ai, he ku fōroa pe, ta whiohi mai, mo ta ngā ue mai, mo ta tū he community, te ta kamakamata ki pe. Pako he la ia pe koe whakamata la, pa ke kamo mai, kau tā atu au hawhas. Pe a... Aspiga pa hawati e fika venga hono hoko. Ka koe lere mai pe koe ni, e si one ki lave mai pe pe ku hae hae ngai fatongia ku ke puria, puria fuoloa me community ku ilo pe ku fuoloa ho puria.
2: Malo apito, Filippo. Ku ke i fai be big he community, pe fatongia ku ke i fai he taimini koe, amela u koe koe. Toka ngai bea e ki a peako fai ai fora ka unha ta mak e ka peako e a peako ni Wesley in the primary school be a peako si ko ni Wesley mano school o ki fatongi a beko ya mo e tali be ka kai na unha fra mo na unha fema fai a pota no ke ai pe a ko ko me ala ia fai a ki fe mo ki na ko o kai ke huinga ia ko te puli o kai ke o ku ke ata be fanga ai ki fai tau matu ko ia ai malo ala ia pito to fanga ka wa to ai bon ki tanto fei lok talo ta fola o mo ke fonua ko ni mo tau pehe fata ha lo pe mo ka tanga tai ko na mama wa to fa da ki o me fa community
0: ko me ko o la ko na ke tau matu ko ke ha na ke ia sa matu ia i po sin
2: ha na la ia la bi la pe
0: Eke ta uomi foki ki fonuani pe a ta uomi o tu ulu i feinga koe ke ma oha mui, ma whakalaka i mui, ngahi ngā ue na tau ta uhe koe omi o whakangwa ta amaki ai, ko uhi pe koe whanau, koe ki mau mea ki koini, a koe ia ki whanau.
2: Mwanda.
0: Pe a kula vain ke ta tuhe kauwai koe ni o siu atu ki mui, ma aloko. Ko a koe whanau, ko aloha ke mo whaka makapuna mo ha fua ka ku e ao ni e se oni ka ho wakai a pahi nga he liriu pe tau te fito whaka politikare o ku tae lahi me nga he liriu whaka lotu lahi me nga he liriu whaka ekonomika tau iai ka koe ha ho ko tu uhe a ho ni se oni ko Sio atu, o kia iha amanaki, o kuke lotolahi, pe koe ha ho wakai atu ki he kaha u i wakai atu i
2: Malo a bit of flip up. O come on life okay. I nga hili liu ko tau fi nga nga imu fon one. O kulele be foke fo ko tu tu ya fon one pe mo fon one tau. Higi mai ki ai. Ka ko e me a fo fo tau lau ku tau alu mo tai mi. Pe ko li liu ko ai. Ka ko fa te fito pe ya me a tau tolo. Pe ko nga hili liu ko ya de ma wa hanga fi nga ma ri. Pero ngai liriu ko ia e hoko aha ngahi, mea ke whai aha whe tūs. Aki, ka koe liriu wong tau whe mau whakapolitikare, ke tau sio sio le lei e Filippo, pe ko whea e whahinga whaahi whakapolitikare, tene ngā ue mā ki tau tōru. Okulahi fuke tau whiri tavare noa ia pe kuhi koe tau whehi a kia hai, mo e sa ia kia hai. Aia koe, koe mea kou tonu koe ke tau sio kei. Ka koe, koe ngahi liriu, lahi ngahi liriu e heni ko whakatoa ngai, tau whakatoa ngai pe, Filippo, ngahi liriu e heni. O ku tau ave, pe tau ui, tau tolea ngahi liriu ko ia. O ku ebe fuke me whapalangu acculturation, pe koe assimilation. O ku whainga e toko lahi ke tau taha he ngahi mea, pe ang tau ave a e toko lahi ka e kai ngalo ai tau ngahi tuunga na tau o mai muia ke puke puke pe a fufula ho tau to e tau to onga mo ui ka koe ko hinga ia ke tau hanga ai o fufusi mai ia ke frafe paki ke ngai fo tu tu o fo nuan pe a koutu ilahi e Filippo kumpaya mo e kau fanongo koe liri uia koe me ape akita ke te sio pe kofe liri u te ta au mo ia pe kofe ai liri u te frasio sio lere ikai pe kau lere ika koe pe a mo famili pe ikai o e ko fa tonga e lahi me ako ko e lahi pe hopo pe tonga ba tau hopo ko to aki ai tau iko ko tuli ko aka ko ha he tuli hopo ai a o alo fa hinga ni hopo ia ba po to kaka u ba hopo te fa ka una vale kaka u ko ha fa tam ai a ko me ako ton ke hanga to ko ta fa to ka ngai ka ko me lahi fo ke pili po tau mai fa mili ke lo ki makai e mai fa mili pe ha tu u tau ai he kulahi e ngahi liri uia ku tau siwa i he. E ku tau maita tomo e ngahi liri ku ia, tau whakata a taa ki pēni. Ko e tau ngahi liri u he mea whaka eiki, na e whai peho tau a po tau ngahi api, pa tau hatonu pē me iai ki whai toka whaka osiki ai. Ai a ku ho mai fuki heni ua ke he toi aha a taa taa, ko hiko e whai rufi ai no fō, me ngahi kau ngā api. Ku tau a vea ia e pegia ki whare lotu pa toki me iai ki. Pea ku hoko ai e ngahi mea lahi ia, wai pea moi kaipo uri mo hafua. Oku ko liri u ya ko ko ha me afa tu fonu ko liri u pe ta u fai ta u tolu ko he ke fa fa nga maria ke ta u no fa fonu ko ke ha ta wa ko mo ka nga api he longa he poli ngai me ala aya ko ya ngai ta u sio ko ki ai ke te ta liri u ko liri u ko ta u fai ton pe ke te sio sio fra le lei o ho pe o de ta u ma fa na no ya pe o ka u he ngai ta au lai e fa la ka ka ngalo ita utole mea ko te malava pe te hanga mā usia.
0: He kai whaku me mehe tai mini sione koe koe whakamo mofi. Tau ke ike ake i tonga, na e haha moro fia. Me mei koe whahinga pe nei o mai ki muri.
2: Koi.
0: Na e whakamo mofi pe whakafoki anga aho na uefu.
2: Ki tonga.
0: Kana e pe whahinga, e pe tau whahinga hongo, uhange pe o ke peke tatau ia mo tau ongoi ai tau pepe ka pau ka pua mate tau ongoi e koe pekia maano ki whaamiri koe nau tolu ai
2: pekia
0: pekia na nau whae nau tolu whaapa paka na kai ki ki awe na kai ki fuloko ongoi fefe au ka koe ngai ahoni okulahi ono teke mai pea okulahi ono talanoa i koe tau Si atu pe koe ki he hangi koe ni koe whakamore ki he...
2: Koe.
0: Ki he mea whaiki. Ko hawe ni e ko tolu, ko stala mai pe he mea e, nā mwe tolu mano.
2: KCC.
0: KCC pe ke lawa whakakato aki a mea whaiki. Ka koe wakai atu koe ki he hangi koe whakamomofi, ko tū mai nia o tū waki mai, ai whakamomofi o kwi hape.
2: Koe.
0: E kai ke hangi koe puha mate mwe hafua he mea. Me he tawha aki whaka ekonomika oku e te whanonga tu oku oku ai e pe lawa peke pe whakakau le rei ka koe tilo e ua whakakau to ton
2: koe whesa mea koe nao lawe ki ai koe whiri pe ai wha Kaukai ko hame e ia na tawanga ki ai. Koe ngahi whakamomofi koe na wana tui, tawhata anoa kei tunga mātua i tonga. Ka bau o kui ai ha whamiri ku nau malo lo i he whainga maha ki ta taupe. Pe aku whae ngā ue kau toke tā i a taupe he kua tapu pe amu e. Whareni pe amu kau whanongo. Koe whai maha koe tā mai koe kete ue fo ingungu tapu pe pa. Koe. Pe aku e to o fo ingungu i a whaka momofi. Ke whaka ngata aki ai mate ai whamiri he koe mate pe he fo ingungu. Tau whata ata aki pe. Pe au mai gehi ni pe whakari ari mai ngahi lelei, moi maa maa oi putu, pe whamomofi ai whahinga toko ai. Pe ala lahi befo kia ngai lau whakai koro mi kai tau sio ki ai. Ka koe o ngoko ka koe mo au, oku kai ke te tawhawhi maari e ke ngahi whakotutu. Ai koe ngahi whakalaka fo oi a koe tau maa whepeaki mini. Koe mea au pe teke malawa pe i kai.
0: Koe.
2: Whiri mea. Oi au.
0: A pe mata ki whewhiki aha taki fo i... Ia. Whakalahamapa.
2: Whakalahamapa. Ko me lere.
0: O kei ha kau hiva o ke whakau kau ki aipe te u alwa tu pehe ko me.
2: Ko e kia whenga hiva pe ka kolo pe ke. Ke hiva ko ke mau.
0: Iyo, ko e ko whakau kau peo ke motu ko e mi tau whatara no pe fuki whakatonga pe tau lere pe whakatonga ka e whaangalo mātou a e me te motu ma mao. Te motu. A watulewa. A watulewa te fasi.
2: Mami misi.
0: Kai, toi mama o tu ko te moturi aki ae me funga vai lahi.
2: Funga vai lahi e?
0: Koi. Ki hoka tu ki ae. Funga vai lahi moe moturi aki. Nofo moturi aki. Funga vai lahi moe moturi aki.

0: Kia ora, koe... Ngāi whaseni nei o mai me, me te motunga mao, ke awatoa ki te ofa, ke a koto ae longa mai, pe a whale ripe rea. Koe, kia ora, kawenga wenga tau tai ai, pa kuta ki fōa tuai, nau te tulou pe moha whanongo. Nā pe ia ku whahinga mea i kai. Ko pōre pe nia, mo e konga pe ngahi ririu tau whetau laki mo ia, pe a i kai te oha ke au ha mea. Nā mo mea i hoku whamiri, ka pe te oha ke e kotu ima. E pe nia ma hoku whamiri, tēnā whanau mai, pe kai ki nau sa ia ki oha ke ma hoku whamiri. Ka koe tau tala noa pe eni ki whakaloku fua pe. E tu pe whakaloku fua aso en tuku mua ke tau tala noa whakaloku fua pe.
1: Kau katoa ke.
0: Ke tau kau katoa pe ki ai. Ka fukat ka kose?
1: Ika yo go gui ai foke. O mare ia hao foi lave koe ia ke fonga. Ai tau kunga fai ake tau kau pe ki a.
0: Koe.
1: Pea koe fonga. Ai ka tau lau koe fili pe. Ka koe mea whaka ekonomika. Pe tau o mai tato ohi. Tau sio ka pe ko kau palangi ma we na mai me pa na fa da to fo un ai o mama ai ka ku na ma we me na ni mai ai ko pe da pe o ta fo un ai ka ko tu ko me ko filipo te fai be ia te o ngo i fa ka ki tape he ku mani ni ia fa hinga ni ai family ni o ka pa we hoko fo me ko ka ki tato family e o se pe ko me be o mai ave o fai e ngā o kei hon fua momo fit sino o ia ka tau mā tuku mai ki tau tōru ia aia koe ngahi whiriu fōu koe whiri ko ia aia koe mea whaka tau taha pē pe koe mea whaka whāmiri pē ngahi whaka ekonomika koe koe mea ia ke hoko iha ngahi whē auhi pe ngahi tālanga mua ngahi whakaanga ke toko lahi ka koe mea koe ako ko pau pē ke hoko pe aku alu pē ia ka aku kai ko me a ia na tau tu buha ke moia e ko tu ka pate tau fai ko to pe tau nga we ba tau mo tau nga fo tu tu pa tau si o pe ke me na tau fo me ai e ko fo ke lau ia pe filipo te tau to ia ko pe ki ho tau a mui e ko me alere ia a si o ke a mui fai a ko ko ia a me na tau fo me ai pe ko ia e ku ko fo ka na fo me pe pet ko tu ya ka pa ko poni ma o se poni pa os me ka u hano ta no ai ai me ko ya pet ko ma ya nga vi u ya me nga hi fo tu e mo sio ai ka kai ka nga me tu a ko ha na lau ko me a ko hinga ko fo tu ke fa ya ta no mo fe a ko aki me nga i lo ke ki ai o tu ko ke ha ta ma u si ai ta nga i lo ko ya ka ko ya nga pe ta o sio ke le rio Pa utai fok fwe liriwe taha ia Filippo ko fwa tonga e au. E tau i tō ngā fokina i kai ke ngō fua ke tau kō kai mala e pe te tau kai tuu i mala. Ia fai toka. Ka koe tai mene ia. Ko te alatu ki tai ke ngai fai toka. O fai mai kan kai ia ai mo e pe fte ia. Koe mea kou hanga kou lau, koe mea fwa fwa i tui tui pe. Ai a mahalo koe tau hampeta koe fwa tuu hake pe koe tau fai. O fwa tonga i lahe ku fwa lere atu ki fai toka. O ku fai ai ume ai ako ia, pa ku fa oho vare au iai. E nan kai ke ha mea pehe peko, pe koe hae ne uhinga, he kue mefo kau esia, mo kau Filipaini, mo mea unau fai e mea, kana ku fai pehe ngai taimi, hange koe whaka ausi tau, pe koe tau fo ou.
0: Ko kainga Filipaini te ulawa o, o lawe kia. Koe kainga Filipaini tō lahe foki, o nau tō lia koe kau katolika. Pea koe ura ki aho koe novema o kulawe hei se si koe aho o e kaupekia.
1: Koe.
0: Pea koe taimia koe, matea ke si na, na te whee auhi ki taipi te huu tu o fia ki whare lotu o huu fia a hataha ku pekia.
1: Koe. Eh?
0: pea whae kau Filipaini ia, Ai ko nau kalsa na to te nau na to ria o ma me to koni ka a piki niki a o ia ki
1: fai tok
0: ki fai tok
1: ko ia
0: po ko ko lo ko ia pe kai ka ku ka mata ke asia ia ta mata kari o ia pa o ave ki fai ka papia a pe go fa ki nui nui
1: nui nui ko ia
0: pe fa ki ko fiai ka ku nga o veteki mamari a fahinga tapu a fahinga topu tapu nei e ki tau tolu he kuhiri e koma na tu ipia tai mi ko e na mo te hu hu ol koi malae e at fano pita e ka ma tu lo e
1: koi
0: ne e ipi fa tu lo
1: fa ka pa pa
0: e ipi fa pa pa ia ne o ga ipia ngai fu ngai o i kai a hu o mo me ka tu lo a mo ta ko to pe na ka mo o ngi
1: ko ngai fa ka na ni via go o fai u hinga go e ta wa ahi go ki fai toka
0: koi
1: ke ta wa tu ma wa fai nga ma ri e ngai fa e pe ko ta mai pe ko to ko u o ngai hoa ke ta u tu fa e fa ka na ni fa nga de la la loto ye taimi na e fe o hi ai ka go taimi la hi u ta wa ta to ku pato mai fu spika e me he pe pato mai mo ka u nu e me he he pe ku ne fahanga i o tau te fito ke tai min. Ai koe ke ngai mea koe koe nau tō ruha u fo ou mai. Fo ou ia tau tō. Ai koe ngai, ngai tānaki mai au fai mai ke kia ki tau tō. Pea kou tau tō ia e tau tō tō ua koe fo i me aia. Ai ka kuhanga ulawe nai koe mea fafo i tui tui pe. Ka koe tai koe o koe tau fuka apa apa i koe o i kau pekia. Hange koe mau putsa. Si, o kau he lopsa apati koe toa pe. E intercession go vai sa pate. O ku lotu ai pe ia ke kaupe. O ai fo i lotu ai ku ka wai kaupe ki ai. Ai ko no faka pa pa ia mo na ke ma hau inga una ke kau. Pe ko ke mon la. O we ki fo i pe atu ta ma ki ka win win nuia. Ai ia pe pe i lo ke ngai mata ka ri ka ku ka te au ke si o faka e ta to lu. O ku pe au ku wai we ngai faka pa pa ko ta u fai. Ki he tau mahi pe ki a kuka mata ke huhu atu he mata pā. Iko mea pe ke tala noa. He kupe he he tau whanau tupu a tau tolu mui tau whanau tupu ke ni. Koe mea ae. Pe kupe he, oh, iko tau mea ae. Pe awa e tau tupu ya, o mai mea, o mai ya. Kwa nau te hina, po kwa nau friend. O mai o inu ina, tau mai koe mea ae. Na kai ha mea pe. Ae koe tu uga ue tai mini.
0: Ma ko tau to ki tau to re te tau mai mai kina.
1: Ko ia.
0: I he na mo me kai he ko i lo pia ia ku kamata ke asia ngi ko ni e o ia o fai lotu i fai toka ki i novema. Na kamata mai na kai pe fa kai. Ko ia. Ko ia ku asia ni ku folo folo atu mo ki mea fai mo ki ma me toko.
1: Ko ia.
0: Ka kwa ngeu ma maari e pe, ka ku otu mahalo e hoko hono tala noa i, ke tau sio ange, na whaiwhai ku more. Ko ne more pe, wha hinga topu tapu, ke kwa nga koe mahuinga tau mo ui, o koe feitu u tau hanga tu ma wahe, ko feitu u topu tapu.
1: Koi.
0: O koe feitu u tau tu, o wha ma wahe i ko topu tapu ku i koe o tua. Pena ki Pena e tapu pe mu fai toka ia, na kai ke faha mea ia. Tu ke pe na e, ko mana tu pia, ka ohare pe ku fai o fongi mai ko inu hopi, ko kau kona ia. Ia,
1: fai ai, tu yo pe he po uri o.
0: Ko oi he po uri.
1: Ko e uhinga pe ki hao me kau polisi.
0: Kau kai ko pe he ko mea ku tau faka ngofua.
1: Ko e kai. Ia ko e potu tapu, ko e topu tapu ko e kau pe ki ai. O ku, ko mea e tāke tau whakatoka
0: ngai.
1: Ko tau hanga o aihono i misi o tāha maka whakotu. Ko uhi ko e tau whakapa apa e toko tāha koe. Uhi e toi tongi o tau loto. Ai feohi bea mo e tauhi na e whai. E kau mai e iki ai. Ka ku tau te opera toto e mau mau. Pe he whainga ni. Sai ai he musika. E kai koe ke sai pe, u sai pea. O e taimu ko uta ahafu me ai ai hangi o unau konserti ki tau. Ko leo kuku. Kutala te motu ako koko atu ki ai, ko si ano whaamiri. Koe ke lava whai a ene whaka a lau lau noa mo ne whaka nani. Hange hane muno muna ku whai. Koe toi lava ai.
0: E ku olongo a mai.
1: Olongo a mai e. Pa ku whatoka e tai mini whanere atu. O ai mo e te pili o whakotu upa whorai nau mea ka nau. Ma wai mea toko ni. Ai a koe koe koe ngahi whou ngai aku kwai. Bea koe mea koko ko mai kina ki ai whibo. E ma u hala lewa e toko lahi. Ai ni tau whenga ku flahi koe e whon wani mo ngai community. E puke puke a fo fula ho tau ulu ngā ngā. Bea mo ngahi mea whaka whon wang. O kamata peke. Bea kamata peia wasi peia ngai mea koe ni. Hangai koe ni tau whakatata e koe ke tau lau tau pe. Koe whi mi koe o tau ni koe musika. O kula langa ke tau ngā whakonua. ka wai o faka o faya ngai faka ha te unga mari e po me what is ke fela ve i mo ngai me pe ko poputo ko fai ko he tau fa na ko tala mai ko musika ai ka o sen ko ai ko fe ka o na tu me ngai fo te unga mari he o ku kai ko polo kala ma unga faka fonu ko tau hanga o toi puke mai o ku ka o musika he tau mo Pue hae ni whelawe i meika koe aho. Moho no rea. Koe ngai punake. Koe ngai rea unga ke ngai punake. Ngai taanga o maari. Ngai rea koe a. Koe hae o mai a fwoi rea kai. Koe hae hono he ngā ke ilo he whanau. Moe ngai mai koe. Kono hi ngai fwoi rea koe. Ka alunga i pe koe mahi no he. Pe ku whai koe hae mea koe ngai awe koe. Kai koe ke mau ke ai kako. Ka koe alo si o tonu ai. O ku whakaori pe ia. Ke anga koe tau wakai. Kai ke. Koe anga ia si oia. Ai a koe, ai a koe, koe mea koe tau si oia tau ni. Pe koe ngai mea koe tau, o tau whai, engari, koe mea aia ke tau alu ki ai, tau tūra katoa ki ai, pe ki kai. Ai a koe mea rei hoi, e tala noa.
0: Apito koe, e tau no pemo, ki e ka venga koe ni, ai mea whai ki, o ulahi a ri riu. Ka ko mana tu ki retahanga hi mea na wha ofo aki he te kei tupu hake pia nai whai fuki whiohi ki isi mo i kau pārangi
1: oi
0: na whata man tu pia ku whatara noa whanua koe mata koe ulunga whatonga oku oku maari e ku mana tu iai ni hia na to oi oku e tu e koko ia koe hana Iyo, ka koe ulunganga o e whakatonga o kumari. O ke ipe tu ia, o ke ipe ho e ki ia. Ka he tau tauhi wā a tau tōria whakatonga. O ke aho ia, alua tau ki he, ki he, tau pepe koe katoa ngai koe ni. Kui mai, ei, ha, koe se, tau tu me
1: mwone. Koe, koe.
0: Ia e putu ia, alo atu au ia, koe fitu ne au lau ki ai, au lau kome hoku no fuanga he a fi.
1: Koe.
0: Koe hi, koe toko taha koe o ku pekia.
1: Koe.
0: Ka hiri koe ana, toki koe toki hawe me putu ia e taha, me ta whaakia e kwha e ako. Ne...
1: Ne ke alu ko langi langi.
0: Ola langi langi ai.
1: Koe.
0: Pia si, o hake mo si mea wha e ki ia, si langi langi ia ko hi to kua
1: ko ko ia ko ko nga hi faka lau lau no ai aku fai ko hi ko va o tu ka ane pe mo to fifi e aku tala be he tau nga hi putu oi ko ka uliongi ai aku e mo tu atanga tai ko ko fa donga e tai binia ko ke te lo kitapo ko feri ongi
0: ko
1: he kuka ke ilo e whana ue pe koe haere o mi. Ko ho atu pefiri ma tawa hai kātoa pe ngai futa wala me mei pūlou kātoa pe moe whana ue. Ai he ngai futa. Pa kua ke ilo pe pu fe kauri ongi to tonu ue. Ai a ku hange kola u hangu atau ue. Ta whake o whae. Ko pa ue ke ima ue langi langi he kei pūre pe a andi e tau mea kotoa pe. He?
0: Kei ke e mea. Ko si peki a ia, nea kei kua taha ia, e longa pe
1: koia
0: ofra pure ara ka koe ofongi me o o Filipo o ku
1: koia koia
0: falang langi e falang langi ke langi langi ai ku io
1: ku hen a Filipo
0: ko ta fa ke ko e ta mai ku imagino na si si e ta mai pe nan forma na tu ma pe ma tu ma pe ko au
1: Ko fa tongi a fogi e tama e tehina si i ko ia e wipeito. Kono fa tongi a to tonu ia o ona. Ai a hinga mai mea fra e ki ka ko fe to aki la he taimini. Ue fa hinga au nau la la he tena au to koni pe. Ka ko eha ki motu a si si e bau fe toko tolu e fa nau tangata. Ko ia e mone fa nau te na woro holo e tofunanga fa e fa tongi a ko ia. Ka umari e ko mea taha ia e sione nau to gaya. Kei fai aki pe ofa. Ke nau aroha tu au ia ko
0: ala to ya ku motu aka motu anga ka to ka me aya pero ala tu que cúmico ja hele que tu ko le ala que na la ve ta me que onga que te hable vaya ay o lo to que lo to pe o fa fa pe fa to nga ya ka ku ai o fa hanga he o fa ia o fi me ala hi pe amo amo molo mo meli no me agado
1: ka ba be ka ke ai o fa ai ta o ai me ai ka ke la ba ke meli no he ai ko o fa ku ai tu kulolo ku ai ka ta ki he ngai be ta us tio he ko ta be ko he media mo ngai be o ko la e fela o aki la na do tu lo to ka pe me ko tu atu ka ke la ba to ta ko ka ta ki me a ko ai ai ko pe ko ngalo e a tai mi a ko e a tu bona ta tu po ka ai fe u aki he ko ho ko ngai me ai ko ni ko me a ke ta ki ta ha fa ai ngai to ka pe ko ke
0: ka ko ko me ko mari ai ai hanga he o fa ai o hapai me alahi mo ufi ufi me alahi te si fei nga atu ki te ke fai hoto fatongia po te alo tu he a fi toko ta mai alahi ki la vea ta mai ki eho tu no ai alo
1: koe re a fe foki a kun nau ai mai te si o mai fok te tu an
0: fa ula e foki nga ue ula e nga ue
1: fe ma ue ke fai
0: koe matu ipo koe si honi fe ngata ukon ku tau i ai tau tolu ia koe ngilo e toko lahi ku ta laka tau e fitu ngufulu koe
1: kata ki o pea ke ki he o tu pea i o he kakai pake laka ki fare ki hi o e hoi pu boi ma fana po pe he pake hako lave a he pake fe kafele kei wolo ke angai mea ko e angai a koe o si o he kuhi he koe o fai a kakai ku fai he o to ki tala he tau ngai fe ohi e mea koe ya koe aia ku kehere va si o koe ya aia pako e o fai gani koe o mai koe fonga koe ya o mai fai ngai ko tak ta fushi ho nota fa ak
0: nota fa ak
1: to go a kwa u ya pe mo pe o ba we ko fa hen ago o ga na to lu ko o fa ke pe ya ka ko ya na fo ito to no ka ko lo mui na to ke u hi ko na o fa ke to ta ko ko o fa pe fo ke u to lo pe ke ai tui lotu pa to funga nia ke o fa e ko fo me ai e
0: Oi, a veces no es que tu aquí en que va
1: todo. Ah, lo que tu aquí.
2: Y lo a un pito foque a wiki o de fato nga ka ka nga we ko to pito nga ko to. Ka pe fa ko me plan is class ko. Ka ta me a leer foque en to nga o na e to nga. Pe ko ka nga we ko to nga ko to pe ko ka customer. Ai ka nga ko na me ma fa ta na me a leer ko ka to nga ko to pe ko ya e ko ate fa ma lo la. Kia ki mou tau koto a pene mou whatau i kau tahani. Pea o te mou ngata he, ka mou tue whetu utaki mai ka te au he wawe taha ke toe ai ha mea lere. Ko e uia ke lelei ke mā whana he fu momoko au pito e ai o kalani. Ko e ka inga, kalasi mea lere ke kehe SUV ka mā whoko a upe ke ngahi. Mea lere ko ia tapo cap ka mā whoke wha u mea lere wha komesiare. Te a upe foke ngahi ta u o a umai ki wanoa wano. Ko hati ke tue whakatawa hata uki mui. Te tutak mai koe ka te au ke o ato hao mea lere he wanoa wano. Pe au lahi au pite te uteo e ka utahari ka ki mou tolu ko toa pe. O kwe maa mou mea lere. Mo o ato ai pe foke tala monu ke wikeni. Ka maa foke ai le tio ko e ni. O toko ni lahi ko uhia ko e tukwa ai ngahi tuaki ai ka utahani. Ko ia i ka inga, ko tau fika telefoni, ko noa ua ua, noa fituhiva, ono ni mao no valo, pe ko au tonu mai peke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street, i o nehanga.
3: Pacific People Together.
0: Sena, koe ki whanongonongo e kau mao whangaka, koe iloi pe kaha mea kuhoko, koe ke whirea mai tama ai whanongonongo ia. Whanongonongo ai peiko. Ia, ai suke, ki he kāinga whawhanua, mauwhanga. Ko e polo whakatau ue, fuke tau komiti ngā ue, pia ko e tau kaweinga ngā ue, he tau ni, ko e sia pia koko ia ko maka maka. Ko e primary school leni, ka oku whaipeki toko ni ki ai, ko hi ko e tuunga uki ai a pia ko, pia ko e polo whakatau, o e tau ni. Oku whakahoko ia i he aho tokonaki ki he Ellerslie Event Center. Whakatau hao tikite, telefoni ki a ese ta finao, pete ke telefoni ki he komiti, kai kai pake, o mai, kwa ke utoe kau he komiti, kake o mai beka utoe kwa ea e fwafe tu, ku tūriau he komiti, kai, o mi be, mua be ke tau whiohi, tau whilongaki, tau whikauaki, e ku maho inga e ngahi mea koe ni ke tau mua mea mai ki ai
1: Langa e piako?
0: Langa e piako pia o kai ke uloi piko ha mea o kai ke si fie whakaha ai e whanongonongo ia mea koe ulomi i beko e pia lau mai kake o ato ai e whanongonongo ia koe ni ai kautou rekereka ki he mahi na ko
4: ahusi. Rongo aki whanau nongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanau nongo ke kau me mi pa. Whakatoka ngai ange mua. Ko e tau poro kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tu a Sila. Tō luhi waua Great South Road i o ta huku Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahi nani e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Wā ono a kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau le kare ka to ape o loto a kalani mo me mai ki he tau polo kalama fra ma lo si no mo fa fe hoi ko mo le rei mo mo i fie fia mo to ia we the people fa ba ba tu pili ki ta no ofisa fe tu tak u bua he mo wei ka mo ki fa no no ia ko ni Ka pau o guiai ha o pisinisi, pe au ke ilo ha taha Pasifiki o guiai ha ane pisinisi, pe au whakumi, ki a whaunga koe ke toi whakakake aki a ene pisinisi, o kai mai eni na aonga atu ki ai. Ku mou whanongo i he amotai, o ku whekau aki eni, mo e whakawhainga maari, o ku whai ma e kāinga mauri, mo e kakai Pasifiki. A hono whakawhihokotaki a ena o pisinisi, mo e ngāhi kau taha lalahi ke he kehe. Ka tene whakawhainga maari i ai mo o mai e hamatapā ki a konturek, ia whainga whaitu upe i New Zealand. Ko hingoa amotai, ko e hau ia me he whasi koe ai peau, penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri, o ne whola ua e tahi loloto, o au ki a ngahi taulanga fo ou. Ko hingoa re rei mo tau, ai ka veinga koe ia o e ahoni. Kono whaheka he ngalu, ai ngahi pisini si koe ni, o atua ia ngahi whainga maari e fo ou. Peko ho toki kamata pe, peko wholo ha o feinga, pe aku tae totongi a resisita koe ni o e amotai. O ke resisita atu, i he netu e ka akulaka hake e toko wa fe fitu ngiao. Ko kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu ha whainga Māori e whaka pisinisi ma au. Ko i ai o ka pau o kuke mateu teu ke langa aho pisinisi pe a wangi ha ngahi whainga Māori e. Resi sita rewa he ahoni he amotai.nz pe ko ho kumi ki he ngahi saiti ko ia a amotai na ko e fetu utaki e ni tene awe ai ho pisinisi ki he langi lau. Sione, koe ngai tu waki e kua lawa atu. A koe wakai pe, kupe e pikipiki hama he ki lere ai, kata wakai atu. Ka kua hata hau kwanao mai ki he polo kalama, pia ku kefi e tātana ki mai ki he, ki ngā he fifiri koe ni, o ku o mawhai atu me heni. Telefoni mai pe koe noa walunge au, noa, ni matoltaha. Hei, Sione?
1: Oia. Sai au pito ke lave mai a tau kauwhano.
0: O pau, o kai kata whatupu ke ka kata whatupu whakau kau.
1: O ke he whatupu matariri mo e tau whatupu whakau kau. Koe mea lerei e Filippo, he? Koe mea lerei a whatupu whakau kau. He koe tau mai ki he niu, tonu ke tau whewahe vai haki hangai lerei. E tau mai ki he whanua koe ni. Koe whanua niu, na fuhoro pe, na uilo mo e nau lerei. Ke tānaki mai. Whao mai, tānaki mai peke whao peke kato. Wei tai me ao mai.
0: Iu, koe... Ka wenga ni ta hoko atu ki ai?
1: Koe.
0: Ka wenga hoko?

0: Sione, na ustalato, na ustalato, que fanomo, en ahi lea, goe.
1: Oe, me afoge a goe, tau si goe ki ai, e mahu inga goho mo polo kala, ma. Que ui, que tau nga oe, que en ahi lea tonga, pe mohono pu aki, que ui, kapa go fanomo mas kautala, wow, Oku we barea na hua to he ki fai kawa ta ba hua he hiva ka ore ka ko foi rego matapa matapa ko po aki ko matapa o ka ko ta ko matapa ka be ko ha foi rego pat ai ko fa no ge ha ha ha ta fa na fo no en tu porque ko po aki matapa ta to ko matapa ka ko anga na po aki na utolo ai ko ma winga upito kalama lelei time gone kama ta moya ile shiri me faka fo fa e ai fa no ka ki ka pro kala mo henga irea e nga a ki fa no ke io boku ka ge fo ta ta ula one nai ko hanga e ka time ba fili be to ta ke ne me
0: io ko e u postasis e fo ile na ta ge me ne ka ge tu lo be mo mo halot pe o de mula o mai gau ga tu pe mo ga di fra ba e di fra ba e di pe ki ajo te lo sia na na ma u
1: koi
0: e koi historia fo o sia si se fo calistia de ka mata mai na ga fo senta ke enima na ia se lo sarema na ia ia alexandria na ko coloma
1: coloma
0: ai kongai fui senta enima pena na tak ta toka nga ipe enime kana ia fui teologia fekau aki mo e hupostasis ne tu punga ai na u ki fa fa ke ke a lo maia pe mo e pe mo kata mo ko e greek orthodox ana u tok split up to pigna to lia ki ta ta hi wa to lu ma ka ko e ka ko ngahi teologia ke ke au ke teologia tolu tahi o tua puka taha puka triune god
1: holy trinity
0: i holy trinity pe tupe mua ki ha teologia ke nau whakao si kai
1: o kumau inga pito uhi ke fwi rea ngawe ake e tō taha
0: wana ko mea ko mali i ai hene ngai fwi hene ngai tō mai ngai ngai idea koe ni
1: Uka kira fua tonga e tau.
0: Suka kira fua e kalasia e lo loto. E koe tolu taha i o tua aini. E koe fui kawe inga e koe ufa e koe...
1: A fela waki.
0: A fela waki. E koe fui mea whaka filosofia. Koe fui mea whaka metafisics. E koe tau whaka kauka watu e ulama fefe tolu o taha.
1: Koe.
0: Ka uhoko ia e koe misteri i loto. Ai o tua... o tua o kutaha ono na tula o kutaha ka ku fotu mai e ngai persona ko e tamai ko e alo ko e lau maari ka ko e ko me e ko wha maari ia bea wha anofo wha anofo ke e ngai wha o
1: e ngai wha o nai boi uku hanga ko tau lau wano ka pa tau tu wha ere wha anofo ke ne ngau e ngai hire ai ai uka ki tau mausia e tau to hanga ko hirea ko ena ko ngai wha ere wha te alosia ia Mae fai ai fe tu usi engahi tu i koini tau whanau. Ka koe kau kari koe loto kaisiana mo i kau ofo.
0: Ama tu fuki na tau whanonga taha mai pe ihe kamata a ngāia koe ngahi pe patriake ke he enima a kaisiane. Pe hoko ai e fwoi mā wahi wahi a koe ni ia kau e fwoi whawhikiki koe ni alfu i whawhikiki a whapolitika rei. Ne, tala mai tō taha ia ka te au, ne, a giwa lo mai a hanga fu i sia kare o ku i loto a tamai a me lau maari ka a giwa te kau tamai a koe o tu whaka holo holo ne, o, tu mati a kau
1: Iho, koe, pe koe ha a ngahi whakahuinga whakateo lo sia ki, he e koe me alahi fuke ke mahi no i e ki tau tolu heni koe ha koe ne tu koe ia ai a koe me mahuinga pe koe ha he kulahi whakafikiki he ka he whanka he lotu whaka muslimi ha fua ka koe ha ne mahuinga koe ka koe moa ko kolake ke ilo koe o tua mo oi po lau maari he
0: Mai nga au e, e tau si o hange koe, o tua o kune whau, whakatupu, ia e o tua o kufai whamu ui, pena e hoko o kakano.
1: Koi.
0: O kia ai lau maari e, o kune whama o ni o ni, pia o kune hanga o whama o pōpoka, ai koe ngahi, koe ngahi whatongia kehe kehe, o kufai aki,
1: Ano pa ngauhin ngay?
0: Na kaki pe ke fra mo mo ni ma pe kana alu o kakato ki hono tau potu taha.
1: Oi.
0: Ai o tua fra tupu. Ai o tua...
1: the creator.
0: O tua koe na e fai fra mo ui, ai na e fra mo ui. Na ne ta taha pe o au ki me i toto fra osi ne hao e me vai ia, me mea kono osi osi no maari e. Moe o tua koe lau maari e, o ne hanga fra ma o ni o ni. Nau ka kato ka doa nau. Pako whika kapa i holo koe i he ofa. Nei, kai ki whaifa mua mua nima. Nei, ka kapa aki i he osi osi ka maari. Kupo stasisia.
1: Kupo stasisia. Ai, au hanga he foitifu.
0: Kai ke ilo mo dolea na osi ilo viki a nau sai mone.
1: Nau mahi no pega nau sai mone. E ne ngahi whau. Ako ula he ne ngahi whasi te nofo whanongo ke ai. It's very deep. Abi lo loto pito ke tau ilo e ko nga hime ai ko he tai mini e ka he to tonu ke nga hime pe ke ke ta nga ta la kai what ko ha winga ta nga ta ke nga hime ko he e ko ifo ko e ai nga ke he lo to ka lo mai lo to e katolika o ku la hi bo nga hire ai o hu da ke lo to ka nga ni o ku nga a ke nga hire ko betu ko ha ka no ki ka hire ko e ke ko ko tai ma au si e ka uri fra tonga e ke li mai ke ao ke ao he ma to ki ha u fa ha ka to du pe foi be ko ya se bun ni be se bun he spoon se bun he ko ke ko ko
0: ta ko te fano ko he ka u helo ko e mala e fa ka filosofia o mala e fa ka teologia e na u finga ko ke na ha fa matala ai o tua persona e tolu fatongia ke e tolu kakato kakunau fe faka kakato aki oku fuire ko kakapa ihe ofa kakapa aki hono osi osi nga maari pe a tali aki e hono osi osi nga maari kako fe kakapa aki ko ya e osi osi nga maari fai he ofa
1: oku kau foke a tolu tai o tua Filipo he fai nga fimi peko e ngai kavenga oku fai nga tai e lahi kau malangai he go for zapate o Holy Trinity to to pero go time go ha wa go o ga wa fa fa nga ta ya no finga ke vete ngai muhinga ko ya hanga ngai ilope he u he ke si o to ta ko a ha o ha ka ka ve he ko ka ka ke te au ta no finga ke te fa mahino ko te ko me ma nga pe ko to au ta te no fo no fo ai pe ki ta i pa ko ne la va
0: e fo ta la no koe mao ni oni koe ko Augustine. Nei pe ne whinga i koe ke ne hanga o ve teki fui parparema koe ni pa kone lui lui koe ma tātahi. Sa tu waki i reka ne keri ki fui luo e oni oni. Pe aruma ki ngeis whingota ohu mai vai mai huai. Ha me uwhai nei, ai ko alo ke utu mai tahi ki fui luo. Pepeate mea, he kaiti ke osiki mai ai tahi ki e luo koe na. Pako peko e tari koe e mea ne. Fai ngofu ange ke utu mai tahi o faa fai luo koe, ke osiki mea koe na pe whakau kau. Pea puria ki tamasi ia, he. Ta koe na ano uhinga o na ia.
1: Kono whakaha mai?
0: Iho, ene lue lue ana koe, tau pepe. Koe tanga tonga ta haini na whakatupu he otua, o whinga e gini whakakau e te e gini maino ia otua. Ako tari koe reka. E whae ngofuanga ke utu mai atahi o si mai ke uki fwoi luo. I ho whakaukau i goe mo fwoi uto.
1: E mea gona.
0: E mea gona ke whakaukau.
1: Aia kono whakaha. Aia tau pepe kono whakaha. Kwa ngai tau si o tala mai peka. Whinga goe ke maino e mea gona ke whakaukau.
0: Ka komante fo ko tau tolu e waipe mwe lawea. Ko tau tolu ko misteri. Ko ta haia e ngahi whakafu ofa koe. O tangata koe ki te ilo i kakato e kita a kita pero koe ki ilo i kakato e a uia koe
1: koe
0: pia te ovare mau pe u gai nga himea iau puri puria pe tane i nei i he whau goe mea ene pe i hona i misi na ne whau tangata mo fifin i hono
1: i misi
0: tane i nei ke ai he kau whau mea ia toi toi pe he mai foi mea ke tau mai hinoi na whau tato he i misi o tua pa wake pe he kai ke osu singa maria
1: Aka e gogo e buke moni foke hange koe lau mea kon tau ke ngā wea e. E maho inga koe ke ilo he toko taha ko hai ko aia. Ko hai ia. Ko hai mai he. Aia koe pehu i bena e fai he ko hai au i hosio. Ko lau pita he. Ko hai mai. Ege ka ege koe pehu i au o mai ka he toko taha ke tau to. Ke mahi no he toko taha koe ko hai ko aia. Where he come from? Pe koe ne hau meife. Aia ku maho inga u bito e Filippo e whakabata anoa. Eta ne pole rei. To ben ke kau mai moe kau fanongo.
0: Ya ta fi telefoni mai. Ko family benia o ai ka. Ana Simone. Ti do atere ko ni fui fawa na nia ke ta kia fe leva ka nai hauia. Su hauia hiva mo kau nuku nuku.
1: Oi.
0: Mo funga fele ave.
1: Ko.
0: Pentu tu ila moe ko ne fa. Aurora.

0: Vale.
1: Sian, sí.
0: Vavanga.
2: Ne, ai fo ke ta toki awa tu ke anai ke houa koe mea pe ta toki ta ta no he ngai fasi. Ka kua mua mai ngai fasi lo loto ia koe ni.
0: Oku. Koe, okei, koe, ngai mea mdi hanga whakano fo nofo ki ta ua ke ai, hei. Koe tu ai whai ngai, hei, koe, ha koe, old school e nai, hei. Ka koe, ngai mea reo ne whakano fo nofo. E koe ui koe, koe angai ai, koe angai, si o koe ke ngai taanga, mo ngai whaua kau tama. A ene lo loto, ka wai a e, a koe ni, hei, ene ngai.
2: Pea ke koe lau koe, ene nai, e tau, a theme koe na, oe...
0: Tauni.
2: Tauni. Ai hanga he, hiva o talaki o ki fu i au o tau whaunga une tala a ki tau tolu feitu tau hao mi ai ko mea ta o ko i o ko peni ni ko kau tamai beni au lola E sena fa no be fa no tala no be aulola. Mm. Ka ko ilo pe ku ke fa ga mari ke si o aulola pe kai.
0: Ke.
2: Ne ki fa ga mari ne alo no fo no fo mo mo ko fo no ka nata. Pe me imagina me ko ti se mai sa anuari ta ma fa na ho da tuli ai. Mo
0: fa ga mo mo ko.
2: Mo ko. Sanuaria kuma te te a koe ke alu ki a koe me a ia o ku ufi ufi o kuma alunga sino uia he te mea lere a koe o ia o toi sāvolo i mea kai lava
0: ke alu mea lere
2: alu mea lere pe koe po uria pe tau uhila mea lere ia koe hike ki ki mafana pe a lolo a koe tembe koute sta tai mo ui ka ko tai mi ko o mo mo ko ia o ke fui tai mi a o ku fa ka la nu la nu la ngi ia pe o ku ta wanga ta tol he ni he la ngi ku lo ku la ma ko se nu wanga o la nu mata la nu ku lo ku la ngi nga me ia pe ko me un au ko au lola
0: Ai au lola ia.
2: Au lola ia. Ka pau
0: Fe dongi tongi e?
2: Io Ake ko ulo be
0: Ai
2: langi ia O kuasi he motu saute Ka ku me me ki he feitu Whaka saute Ai ku feitu atu kona tani iti ni atu
0: Momoko
2: I me ka gil momoko au pito
0: Koi Ase au lola Toki mausi au lola Lai be hingo ai ai unga ki au lola Ua pepe Tau pepe atu e hingo a pene Ui aki Kaya tako e kono mga tu unga ai Kwa whakalanu ranu alangi
2: Iyo tako Ko au lola ai Ko fo i Ogen hanu whakamatala Whaka sae nisi ona Uhinga ko Ukulanu pehea i e mea ai Pau tau nofa futatoro i tonga o uu be he mawhana me mea pe tau sio pe kitatoro he kulukula e langi
0: koe
2: ka koe whaafo ofa koe ai aurola me ngahi au sia koe ai aurola sio ni aku maino mai ne nofa pe tau kau tangata ta tolia ui haka nana u ilo pena toke aurola
0: koe au mo ni ke goya fi po ya ke ta mai ha ka ta mo na ke ha ta na ki mai ke po ta bo ni ke ha ta ga ne ha ne fo tu u ke tu ku mai ke ta u si o ki ai fa ke ha po ta no ai po ko ni fi po ma hu nga u bi to e
2: o ta ta na ki mai ka ta ma ke ta u ta la no he au lola
0: au lola ai
2: ai ya we
0: o ku ka wi he me amari
2: Iyo.
0: Mea maari au pito e hangi ko whakamatala ke whakalanu ranu e langi he. Lanu ke he ke he nau fe ma furi furi ake he.
2: Iyo. Pea whakalanu e kuea kue whahinga lanu mata light green.
0: Dark green he.
2: Kue ke dark green he. Whakalanu mata maama aluai mo e mo fainga enge enga e aku na ufio hi tebe pe ulo e langi ia he taimi
0: ta si ope he ngahi wanda koe ufatu waki holo
2: iyo
0: Aku mohon lah ya aku itu gay. Misteri ya dah aku kita tahu.
2: Kau mau sih. Kau ingat ilo ilo kau ini tahu kau fau hiwa, eh?
0: Aku kehat, eh?
2: Enau ilo enau tolie ke. Frapitane kau fenomeno ni lah ini kau ini. Aku mari enau ilo. Enau ilo enau tolie gay. Tolah ya tahu kau kata tolie. Nama tahu topu kau ini. I okalan ini. O tau ki o ka ki tau sio tau tau lia ai hen ka i i saute o ka si wai taimi ka o ka ki hanga i saute ia i o ko fuirea ko e pole aris a ko pole aris mo e au lola a ko e e ko wila i wawao talau na ia i kau whiao whaki i talau kau ngā api atu pia mo e api o havea mo ori na e tahine a havea mo ori ko pole arisi a kusia wea kau tamai ko nina nau ilo nau tau lia ki e ngahi
0: e Filippo
2: e tāpua ko nā tula ko ni
0: na o hao kei nai toki siho e whaiwa ko eleerin he? Kana ta no fana ga ma tu aya ga latin he taimi ko ma ke tu ko ko ta la ko fa ta si ko ta to to fa si o fai va he no fa ga latin kana la ta no e ma tu aya ki ai ma taimi ko pe na na wilo me fe be a
2: wilo me fe
0: ko ya o ku moni la ya ku to ko e ko ko tu ko e mana na na ma ga tu nga fa ya lo la mana na is ko ya ko mana winga be ya ke u mata ko ki ho ate to to ne u mata ya be mo ya nga fa u fi fa si Hou mai a rola ai ke ki lo loto ang he. Ege ko e. A ilo e ma a ka u tama he taim ko e ke ngai lea ko ia he. O tu e ma upi hanu whakatonga whakalerei ka ko ia. Ko e huluni ai huluni ai ngai lanu o langi. Ai
2: Ko
0: hane lau he mea na.
2: Ko whamata la

0: Ange ku ulo. Eh. Elangia.
1: Sa tu ma mangia au pito.
0: Ogu ma mangia. Ka ko pole arisia ki he saute. Ego ulo ko ka pole arisia ki he saute. Pa ku ipe ko Northern Lights ya me aia ko ia. Ka ku ha... Ka ku uhinga u whakatala noa o gia. A ilo ilo a e tau kau hiwa.
1: Ko pa de ka pau de ta whanongo ke ngai ki ne whao kau tama. Tala ai e kau tama na nau maa usia e mea ia na kai te i tawa tokia he. E ko kau tama lau tohi. Pe koe nau mao e ngai mea koe mei fiau te ke au ilo ia ki ai. Ko kake pe koe ulawe koe. Toki haa si ohe ni he whaiwa ko alatini he. Kana asi tāno e bātua e whanaka ke tupua ke ako. Masi.
0: Tako na nau ilo ilo peki nau tō lea ki
1: o mea kwenye. Tāno a kia seishan i bea moe fuzipi. Na si tāno a ibe ma tu teke hu mai whai wai. O tu ki haet whai wai ki bui na si ilo he mātua.
0: Eke, ko tau ngahi ngahi tāpua ki ia moe na mea ki tau. Tau tala noa peki ai.
1: Koe mea ko alupe taimi ia moe alupe a toko taha koe a bea moe umea koe a he. I kai ke lava ke ko tāne ha fōunga koe ke lava ke ma puke puke a ke ngahi. A ngahi ilo koe a mātua he, moe nau ngahi fōunga moe nau anga e nau sio.
0: Kai pange o mea kona e wiki ku osi, na te ongoi pia na kai ke a o ki ai tala noa.
1: Ko?
0: Tau ongoi pia kai ke tau tala noa ku auloha ke ia ai te unga maari moe hafua. Koia? Mea. Lotonga ko ia ia ku lahi pia ngai mea ke whai hono tala noa.
1: Koia?
0: Iho tau tapo aki.
1: Me da vipo o vare ka kia umai ki heni e tau polo kalama ke whaka tata tu mi heni. Ko fio e whaka ngoko mai heni ke o ange e tau kore whatonga. Kwa ko maha ko ka kia hano nou nou whaka aivi pepe ko ha e.
0: Ko tu tu oni fuke kau mea ke hei.
1: Ui. Oia. Oia ko hei kupan tau marat fuku ke ui kere whakatonga kau mi heni.
0: Malo mo si son pulu en fa o hake
1: na hi mea koia he na hi lea ke ke malo mo son pulu en arholo ka ko e tu koia o e tau le fratonga to tonu ko ke o hake mi he ni ke fai hono e go me au to tonu ke tau ako mea i me koe ha fo me ai fo ngai na fai e au ia na ke he ia me
0: ta ki am taki ta ki o ki taki o wakai a taki pe uwewe
1: wakai a o sen
0: e wakai a o sen

0: koe ngā we lahi nei whae tau tolu, kamata anga mai koe ngā we, ka wai tō lahi, he? Ua whaala tuhe ngā i whae kawai mai, masi, ma, pāia tau tō ai taimi koe tau ako lai se ni, he? Ko pēr tuka mōtolo fōna e ako, umea pēr o whae koe, koe konga whae ngā tātā Filipo e ako lai se ni, koe whae ngā koe naka ke nā ulawa o ilo fōlea whakapālangi.
1: Correct.
0: Pa nā tau fōkire nā tōke whakamē, o ako mauloto, he? Ai aku ako mauloto ben, ko e kā ko hau mo ko mata o ko pau ke utu o ki ai, he? Pa si o mono whakatata. Ai aku ne laurau mauloto anā ko e tāri mo e whehui. O lāwa i pēnā tōri a si o pēnā tō gebu, o si ilo e na tō e fo i tāri. Ke whakafotunga ko e whehui. O ke ne ilo e po haka no hinga e lau e mea, o e le whehu whakapālangi. Pa tahana, nei ai pē taim ne whaiai whakatonga nei mo fua, pa taim lai, nei hoka ki mau mau e paranga he potu ngā ui o ta ofi, e alu koe kau translate aki ai, he? He tae tō kānga pē a tau tolu.
1: Iu, mua tae tō kānga pē a translate
0: a,
1: kai ki ai whakarerei e mea, nei mei hao pē a, ka koe...
0: Ta koe, toi mai kau trefiki a mi, loki e taha ai au. Whanau mai pēta anau tōlio koe ki whaha translator koe tāri, ange pē tāri ia, he? Koe koe, o kamatai, ange koe whakamama au atu. Koe anau kāuau mo Edgar, mo koe, mo tōla, i e whakalere e ngahi ako, e ngahi apsi asi, he?
1: Ia.
0: Toko ni lahi?
1: O kei whakarea mai pē, ko fulahi ki tāine, kana e Starship, ko mai a mi Vanuatu.
0: Oh, yeah.
1: Pea whi maha ngā au e motua, pea nata toko ni kia i o mao ni. Mati whaori lori.
0: Yeah.
1: Apeu hae tamai me, oh, tamai ku friend ke talatu halo kohai. Ai, o mahina ka te au, koe kaume a Vanuatu ene ta toko ni kia i. I o mao e laisin whakauri e motua, whaori lori, kei whaori lori pe o mai kia honi.
0: Ia, wai beka foi toko ni ma kou ilo, una aini koe kou whaasiwa ngahi lori, una whaahiki ni ma mai ka au. He koe mea nau whaka ai he taimi koe kei maa maa koe mea. Sivi i ho whaauri ho fiori, pe ai be mo lori fi taimi tata. Fui to tongi pēta. Pa koe whainga koe nana roto lahi, alu ai pēna o tolu. O nau mauna tu e whainga maari, koe koe huhe ngahi lori. E nau kau whukau Filipo he fua tonga, na e kau taimu koe na e amalaka meit whakatahai ai polisi pia moe trafiki, whakatahataha nau tolu. He fui kosi na e whai ki he ami. Na e toki whakahua tau he pule lulu, was lere a koe me monite. Aia na mautoko ta hawa pe. Aia koe ako koe ana whai aiku alua defensive driving, taxi mo hafua. Maulere fui ako wike ua ai au pat whai koe sivi fiori koe ya. Mau pasi ai. Na koe taimu koe na mau ai koe sivi whaka uri ngā ke ngai fulori koe ai ami. Koe ngai fulori koe u maulunga koe anga ke hata hai. Pe alu.
1: Power steering?
0: Power pe kako uhi koe ne maulunga u te whaka hovare ki tae. Koe fiu whenga koe ke blawa e alere e kako e holo mui he. U whakahere nga vare he. Mau feta kai ose a honi, ose a pongi pongi. O pasi mahalo ukari ngana peku te whaka tua. O hau e so tama so dia whaino hino maka te o. Tamia koea, na e mai fuki mata pāia he mui te slampo sio ki mui he. Kem whaio. Hangana tō hiki ngai hiri ngai fu pāreti ai. Ke oti te sio ka te ngā ke ongo soata.
1: Soata.
0: Hau e tamai he tamai te o. Sio ne? Oti te sio koe ke hema. Sio beko e fai soata ta. Ko ton pehau sio ai ko lava. Ko me ena e fai e pasi. Si vika ko fuki maa mo i fai lai sene fitu he. I api he. Ai a koe. O hau ai ko o fetu taki mea po tu ngā ue pa tau lere ai pe ngā ue koe. Ka koe ngā ue lahi mo mahu inga ki he community o taimi koe. He ilo ke taimi ni kau tunga ki ai. O ko whanu ngau ki lere pe ngai community ke ei. Ko ala tuk mga ngai api a koe taimi no a koe e tau tupu. Ka koe toi au e Filippo ka pau e toi iai haka. He na matu e taimi ia. Koe ka whainga koe walahi koe nau moa he whare whakamau a ngā hopo. O se ange tūtu uni pāuia e whakamau ka nau tō. Te moa o ka sione. Mahina e taha mihenu pāu ke whoki mai mho lai sen. Ka uhi ngā e ka pāke

0: fi.
1: Wa, wa.
2: Mari abu, mari.
1: Ko to ki fano wa he.
2: Fano wa ko ni, iwa ba.
1: Kake.
2: It's bringing back the people and the na tau mau.
1: Yeah.
2: I'm always na me ko self esteem the relationship.
1: Yeah.
2: Tau fa tu aki fo ki me.
1: Yeah.
2: Pe ge identify I need to find, eh? Ai ago ka wo fo ki pe na me ai ta no ko ni. Pa ko ke me ago pogi a pia ko.
1: Yeah.
2: Pa si si ke ta no. I don't know if I may rea mai mea ko ke mo ai.
1: Yeah.
2: I think that's great. I think me ago really telling and then put on ke everybody should be look after it. Chana eh?
1: Ka ke ko a fonga fo ta no fo fo wo si fa mal bi da to go repia go ha ha eh ka o ku ma te ku smana ko pe ka ole ka e ko mana ti e ne ko nga ke ne fe inga ta o lunga ko ko tuish eh ko ki te i la ta hepe ku fe fe ko tuish e ta mini ka ko ta mi ko ne

0: Nei, alfa sefo mo o ko ngalo e ho sefo. Mo ma mo to ko o pe to fi fa na o. Na na o ngau e niwa i tafa. Mo to. Mo to. Ko e kau hiwa ko ene nai ko e ala 19 ako tamasi mo i a toa mo sefo. Kau maari e ia he nga o nofo he fitu pe pe na ako pe na o tohi e nai e ki tala noi a toa tako na nau Oga e mea koe, oga ilo e kapaika tawhahibe kai. Ko whia, ko manpuna ko taiseni, eh? Mm. E ne ha ko, huku koe, ko haka e ngā, e ka, ka e moana, ko iko ngā.
1: Ko
0: ngā i whanga. Ko ngā i whanga. Eh? Ka, o whaanga, ko taranoa nei e nāna tolo tā e taiseni, ko te mu ora ke ia ora ke mo ika fuhi a fuke ika ia he pe no hanga tolo o ha ka e buta o bu ha ko e ifo te me ko ifo atu we be ona fai ifo ma ke he ona ia e tai se ni fui ko nga ko fuhi a ika ia he ka ame be fo ma tu ka pa ka ki ta ta tu ri ke pe ka la ta ha ya ta la no ma nga he me ko ko nga fi tu pe ka ki ta wi lo ta tu ki ka
1: ka fa ya ko e
0: e
1: i lo ta no be nga e na u ki ki ta ga i
0: e
1: e
0: e
1: na wi lo ya we be a na ka mo ku i ma toi alu a ti alu ki se ko a ki kolo ma e ma wali me tra ma ti lo ka ki mu i na e ne ta mai kolo ma e Nake ave peia, eh? Ave taimi foke, ko alo taimi amo kuki muri, ko toko si ireba, e ngahi feitula.
0: Au, wana, ne ustu ouwa to tolo au ki tafa. Ka katolika au tola, pena, albehe mea yuf ki fonua lahi. Pea, aie pena tole ki o ahi e mea, ako maari ko iku mawato maturia ko iki maturia katolika ko se tu ata ape mono family ko na tope si asi ko si lia na ahi ka pafe po ki fai ngā ue ia pa ko fai ngā ko uo kamata pe mai pa na fua mai kona ngā ue mono mea ko e fai ngā una u ma ora fega mari mo me
1: mon la ya puta ko pore e fobia ko ani ko ko ki algo di new
0: eh
1: sha bue si algo di new eta algo mo to ba ta dia ko na to la ta fo no
0: io
1: fa na ta ke de de ke mai de ma do sa ki no pa ta to eta ai ko e ko fa na be e ko ta si o si ai ko ke lo ke to ta na ta i he ni pe de na wo ga si ai ni ni ko ya e ia ko ai ko si si fo ko no fa ka ari ka na to lo na e nga himbe ko ka wa se ria ta ka nga to mo se ria e ma lo ki au pito he te ke fa na u ki nga ia ko fa ka teologia ko he ka ku la ki au pito ia se ia ko be me ko nga se as lai ka pa na se ria ka fu ko ka fu ka u ko sa to
0: Sione, ko me nena to ka nga e au ia au ki ngā koe sa roa sa romone na pape ke fōi a se reiri a aluai tonga ea o ku ulo tuanga reiri a
1: Tak mau sih nak tolong ya, mau betul tak kau tak kau fikir kata high FF, fikir kata high FF. Aku fuh wai wai, aku pitoi ya.
0: Iya.
1: Kalau sih aku hanya gua ni, aku mau tolong.
0: Tau ki afer bigai o ki fraholo mapa gigai.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Hoi mukainga ko tau ngongo ki wikini o atu ia e tae tu na ula tu inu kuafe me wiringa toni ki a honi. Malo tae.
2: Malo mo ala umali hau e ki pia malelei a e tonga ko tope mo me mai ki e tau ho a ngongo ko ia i he fi a fi pule lulu ko e ni. Na e faos fo ki a e tā punye wike lea whakatonga i he fi a si Wesley me totis a wiringa toni i he falai te kua o si. Na e tak pe fo kien i he komiti a koko ia ae por ngawe ae ako sela finao milenita ae sake nunia mone ngawamo le mwen ihi oe komiti na nau fa hoko e po kalama whakaholo mamata pe fie fia foki ka ngata pe whanao ka koe a tau hi whanao na e taki foki e ngahe kalas aho ae ako e ngahe hiwa tau olunga ihe ngahe mai moa koe ae tahine kuini sa lote pe pe foki ke ngahe whaiva e whanao tangata le mai tau lunga ae whanao whiwhine fa fie fia pe foko e ngā koe wakai ki he toi sai ange ae le whakatonga e whanao pe pe foki ki he nao ngahe whaiva whakatonga ae le a whakahoko e he whaisekau kisione finau ae whamalolo to honga ki he kautahe whanao pe pe foki ki he komiti mo e tau he whanao ko ngā koe ngahe ngā oe lahi pe pe foki ki he whanau e whahoko ai whatongia ko e ni. Oko i hen foke a honi i he Pacifica Consulting Limited ai a oko Managing Director i kua so se fo sime ai a na e kamata i okalani ai kautaha ko e ni he ta ueni wanima a pe a kua kamata mai ki welinga toni ai a ko e ta ueni nima ai whahoko ai ngā ue ko e ni loa hati welinga toni. Kai gehe ko e tuki mo e nao ngā ue i welinga toni ko e tokoni ka te kina tau ko ia o ku fie ma o ngāwe pe ko e we preparation me ma te teo ki he ki a whahoko ki hane hoko hane ngāwe ka ke he whakai tain tatau ko e driving license o ku taha ia e nā poro kalama o tokoni ka te kina tau o ku fie ako whakaori ai whamanato a taipe ki enka ka te kina tau o ku nā fie kau mai ki he nao ko whakaori ko e ni. Ka ke he tain tatau pe whoki o ku whaho ko e nao interview i he ahoni ki he ongo laka ngā lalahe e ua e ko employment coordinator pe a mua facilitator ai au ku whaho ko ia i he ahoni. Whawhi fia whoki e ko whiloaki pe a mua tō taha tonga, pe whine tonga ko ia ku ngā ue i he office ko e ni Fiona Fustua ai a ko employment consultant e ni a e pot ngā ue. Ko kumoto ko ia ngō fie ma'u ai ngā ue ko i ni ke mō ke toko ni atka tek mō tō he kum ngā ue pia pia fōki ki he whakaori lai se ni ko fika telefoni ko i noa wataha ua watolu fitu malu ua noa o lea ka Fiona Fusitua ko e wha osi hangi ko mō me ai o te ue fili fale alea ko i anu sila ke a ho fitu ko ia o no vima pia o ku o kamata ho no tuwa ki mai he ngahi pāt wha politika le ai ngahi mea ko iong nau wha am ke wha hoko kapau de nau hoko o puleanga ke ke he mahino pe foki ai hoko mai ko ia pale mea right honorable Christopher Luxon o ne pehe he kai ke tai ai ha toi tek for all pe tukau for all e o mai o nau tokoni nau wha am ke langa whalalaka wha ekonomika no silani pe tokoni ke he ngahi family ko ia o kunau ngā ue mālohi i no silani. Koe ke he tain tatau before ki o ku ngā ue a neiba ke nau pehe o ku nau whaam ke nau tokon ke ngai family i he tawha ko ia mo uile nei pe koe healthcare ka i he tau wakai ko ia he ngai aho ni futai ni whainga tā o pitoen tau te fito ke ngai family pasi ki pe mo e maori. Koe ke ko se hu i before ki koe hae palane ngai palati wha politikale koe ni ma ngai family pasi ki ka pau te nau hua puleanga. Ko he hae nau mea e whai ke he tunga whakaako ko ia tau whanau pasiki hikiki ko ia totongi ngā hei sere si pe amo e koloa ko e cost of living pe pehe whoki ki he ngā hoi ki he ngā hoi pe ko employment o fu mahu inga au pita ngā hei whihu i koe ni ke e ke ke ha kina tolu ko ia whafofonga whafa le alea yo mo feitu eta inda ta mo na to ko ia a ka fa fonga pacifico ia na fini mai i he na hepatico e ni ka ke he mau inga ke fa ia pota no be ko i apsias be na community anga he mea la ba tokoni yo ta o ka nga i he ta fa ko e ni ka ke he ko na ta nga he o la ma wa te fa fini pe me atea ta tu na la tu no ko afe to afa
0: You're tuned in to 531 VI, broadcasting live from Wellington, New Zealand, where every moment is a vibe.

0: E varunga uruo Dolly Parton ma ta iti tōna takakeanga.
1: Tera ua, ko haravatea no tia atiangani, ka kumakoma o ka ora o ki tātou a pōpō, ko Jeannie Peratea, no ora mai, te tua te aroa.
2: 531 PI, now on iHeart Radio.